0: Nahimo po siyang konsyal sa pagkarihan.
1: Nahimo po siyang skipidirited. Ayan ang konsyal.
0: Okay, ang skipidirited, automatic man expression sa city councilor. Kunya karon po, city councilor gyapon siya, nabigagan niya ang experience.
1: So, at least, og experience is gutan, kamauna.
0: Kamauna.
1: Unya, nindot kaya ang explanation bahay na ng hospital? Okay, naagi hospital ang pagadian eh. Malbitan natong ginisgutan niya. Award nga kanang bitong way hospital sa muna na
0: siya ro po di kakakita na dagko ng mga building sa hospital din ha
1: pero
0: ganit nga dagko na yung atbang doha kabok opilin niya
1: kanang yung opilin niya
0: doha po kabok
1: doha na kabok ng opilin niya
0: unya ang
1: Aysa
0: nindako po
1: nindako
0: na na po itukon sa kilid doha uhong ba
1: kunsa din na dili din na hospital.
0: Pagkadaghan sa ospital, unya umang ka nga, mabising ospital, kaya na mga nakay, na, daghang kaayong magpaanak na rin, mga birthing homes,
1: pwerteng naghana. Birthing homes na rin, mga higala.
0: Unya, wala rin may bayad ang mga nakito kay, na
1: may PhilHealth, Dili na kanito.
0: Unya, imo pag yung gribala na, dili yun na mayo.
1: Assume na nila, ayaw kompetensya mga higala, ikaw gobyerno, di gudin mo na kompetensya ang birme, kay, kompetensyaan mo pirmi. Buhat po ga-lining imo ha. Buhat po ga-og hospital imo ha.
0: Ayun na lang pag-gobyerno.
1: Ayun na lang. Kung
0: mag-pribado na lang ka.
1: Okay.
0: Sumara po ba iluhon ba? Ikaw ito adito nila. Nya, sila mo inasin mo ha. Dili ka mahiubos nga. Alayin na ba siya. Kompetensyaan man mi nga. Naaman tayo nagbayad man tayo may buhes. Nya na yung mga kalihukan sa city government. Labi na nang libre serbisyo sa masa, nintabang mambiya po niya na, oy.
1: Na, man.
0: Usay, mabutong po niya yung hospital. Mga doktor.
1: So, dalang ang oras o panahon, mga higala. Naging yung Lunes pohon, kay pabati na to ang update mode sa Pagadian Infirmary. Dito sa Barangay Danlugan. Nindot maninggihimo, mga higala, nga ang hospital nga iyas gobyerno tuas bukid.
0: Okay, ang katong mga katawahan dito, dili na may ito maanis sa sentro. Lalim ka, mupliti silang dako-dako, maanis sa sentro niya, check up siya, mabayad pa siya dito, kay libre man tanan.
1: Ang libre, ito dito sa bukid, mga higala, alang ka to sa mga...
0: atong mga mag-uuma,
1: mga piki-piki na gila.
0: Mga member sa purpose, ito abiyan na dito.
1: Tangin nyo, Lunes pohon, kaya ito ipabati mga higala. Dalerking oras o panahon, the Lunes pohon sa mantag na og sa mga istasyon. Hindi nyo igalas kahanginan. Subscribe sa rabotin. Salamat sa pagpaminaw. Okay, adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: Radyo Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Puyentang Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko doon sa anak ko, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
3: Oo.
4: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
3: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: rice coffee ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian... ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
6: Kapoy, kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kaya mo? Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pati nilihari ang lawa. Magrapag yun ko atong mga guloy yun.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radio Magbating.
1: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang alala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabulkada, mayong buntag, kaninyong tanan, aniya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Itakupan sa DSWD Field Office 9 ang selebrasyon sa National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month kon NAPAM 2026 ang isa usa ka kalihukan sa Zamboanga City nga gitambungan sa nagadayang ahensya sa gobyerno, law enforcement units, civil society organizations ug pribadong sektor. Ipasiugda sa mga kalihukan ang mas lig-on nga panaghiusa sa pagpugong sa human trafficking, pagpanalipod sa mga kababayen-an, kabataan ug uban pang vulnerableng sektor. Samtang ipasidong nga usab ang mga partner agencies sa ilang dakong kontribusyon sa kampanya batok sa human trafficking sa Zamboanga Peninsula. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Mag Bating.
1: Set Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
2: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Hey, karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink more.
0: Radio Mag Bating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media. Radyo Bagting.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban og nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag di kibalkada, anyana BBC Daklit Balita alas 10. Dakpan sa motoridad ang usa ka 44 anyos nga giilang street level individual o usa ka habal-habal driver sa gipahigayon nga drug by bus operation na sa Purok Meracol, Barangay Upper Campo Islam, Labangan, Sambanga del Sur. Ang dinakpan nakuhaan kinig pito ka sa siya sa ikatahapang shabu guban pang drugs para fernalias na sa kasamtangan kinigibalog na sa Labangan Municipal Police Station na og ikatakdang pasakagkasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence Afima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30. Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balita.
4: Kabagdig kabalkada, ania na BBC Daglit Balita alas 11. Gipahigayon kagahapong adlaw ang 2026 MGB 9 Stakeholders Forum nga dunay timang empowering stakeholders for a greener future through sustainable mineral development. Gitambungan kini sa mga representante gikan sa mga ahensya sa gobyerno, mining companies, lokal na komunidad, partner organizations ug mga sakop sa media. Sigon ni Mines and Geosciences Bureau 9 Regional Director Engineer Hernani Gabdona, aktibong partisipasyon sa mga stakeholders lakip na ang mga sakop sa local media, makatabang sa pagpauswag alang sa responsable, transparent o malungtarong pagpalambo sa mineral resources sa Zamboanga Peninsula. Mahinungdanon matutpa ang pagtinabangay sa nang sektora aron masiguro ang pagpalambo sa mina nga makatabang sa ekonomiya samtang napanalipdan ang kinaiyahan o kaayuhan sa komunidad. BBC Daklit Balita alas 11 ko si Bagting 17 Florence sa FEMA maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Adereco Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Iniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adereco Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adereco Computerized Optical na himutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adereco Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adereco Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware. Let's build together.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na magkatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Aniya na usap si Lady Antonia, mga kaudyaka. Ay, welcome na usap sa itong programa, ang Hudyaka sa kahanginan, mga hakahangin nun. Kumusta naman mo dira? Okay ra ba? Oh, sa tuwang mga naadya karon sa tagsatag sa mga panimalay.
6: Ah.
5: Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Oh, naman tayo numero mga kaudyaka, ha, natay numero. Oh, ang inyong gusto nga ipadangat diya sa inyong pa-joke time o pa-udyaka, pwede ka ninyo ipadangat. Oh, sa 0997-765-9923. Mao na itong numero. O baniko ninyo mga kaudyaka? O hudyakas kahanginan. Aga syempre po di ay. Ah, shout out sa tuang mga user sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Dako ka ni siyang tabang mga kaudyaka para sa inyo ha. Labi na tong gusto makasinati o gayuhan sa ilang panlawa. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka, ha? Na mga joke, mga kaudyaka, nga to yun, na kung dili, basahon, tungod kayo na, lagi mga bastos ng mga words. Inanara ba yung mga bata na minos itong programa? Aga, ingon man, shout out di ay. Ah, sa ato ang mga first timer. Oh, sa mga bago pa lang na minos itong programa. Shout out dyan kaninyo. Sa mga naanda na. Ah, oh, sa mga naanda na mga kaudyaka nga madungog atong tingog. Wala sila labot mga kaudyaka galingog-ngog ba o dele, basta kay naanda na silang dalunggan. Na immune na. Bitaw shout out dyan kaninyo ha. Pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke tay kaudyaka ha. Baliko na ako natay numero ang 0997-765-9923. Pasayawon ta sa mobe kay murag. Pasayawon ta sa mga kaudyaka kay murag kuan man. Pangkapoy mamudia, labaw po kung ikapoy mo. Balik rapos Lady Antonia.

0: Yes! Ah, shout out diay sa tuang mga naadiha karon, labi na gitong mga nagamit sa tuang Nature's Gift Marketing Corporation. Kabalo ba mo mga kadyaka katong nangita sa Verticure capsule? Kato bang pangwa sa lipong-lipong?
1: Nakaloka.
0: O, ang lipong-lipong, magod mga kadyaka, delikado ka ini, labi nagnaa ka sa imuhang trabaho. Ang kanibitong vertigo mga kaudyaka, delikado ka ini mga kaudyaka kung kanibitong naa ka sa panahon mga kaudyaka sa dilubyo. Sa mga panahon sa emergency yaw niya, galipong-lipong ka, unsaon na lang. Muna siya nga, paggamit mo sa kitawag nga Verticure capsule. Magpakatabang kinis pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse, ingon man makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. Katong mga nanay, mga tatay, common gid ni sa ato ang mga idaran nga muagi kalipong, muagi og kahangak. Ba? Tinawad bitaw, katawanan unaw-naon mga kardyaka, kalitag kalipong, hadlok man unaw-naon, di mo na katawanan. Delikado pag inunaw-naon, way mo salo sa imo, dabig mabundak na imong ulo. Delikado gigay siya mga kaudyaka. Mauna siya nga gamit mo sa gitawang nga Verticure capsule. Ay, shoutout ni kanimo, Lady Antonia, diris taga Carmen, North Cotabato. Ingo man ni Jennifer Samosa, Gorgonia family, Eliedo family. Shoutout ni kanimo, Susan Caballero Perez, Barangay Bibilik, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Shout out, request ko og song muling binuhay mo. Unsa day ka ang patay niya ng ano? Ako ko siguro ni, bro. Nadala ra gid siguro ni og scrub. Nganong muling binuhay mo mangya? Pero speaking of muling binuhay mo, natay Nerveflex capsule. O kabalo ba mo mga kaudyaka ang kaning Nerveflex capsule? Ang kaning Nerveflex capsules mga nangamatay diyang mga kaugatan. Mamatay po din ng mga ugat, mga kaudyaka. Kanang mga namatay ni mo mga kaugatan, mga kaudyaka. O niya, feeling ni mo mga kaudyaka, wa na yung nag-function ni mo mga kumagko. Ang tumoy sa imuhang mga kumingking. Konektado ba na sa ugat, mga kaudyaka, di ba? Tanan, masiguro parte sa tulawas na ugat, mga kaudyaka, no? Ba? Namay ugat? Di, gikan sa ulo. Namagin na ugat, sure magin ko. Paingon sa liog, kaklaro ana, maklaro mo kayo magyaw-yaw ko, perting ugata, Dapit sa imuhang abaga, paingon sa kamot, kaklaro anang ugaton. Gikan sa imuhang liog, padulong sa imong hawak, kaklaro anang daghang ugat. Di ba ni mo matagag pagtagad na tumar kang Nerveflex capsule? Ha? Makatabang pagpalig-on sa nerves ug ugat sa atong lawas. Lindot kaayo ni mga kaudyaka. Labi na gyud kay ang ugat sa lawas nato mao mo ginagkontrol sa atong mga lihok. Reaction paminaw o pamati sa atong kamot og tiil. Munag paniguro mo mga kaudyaka, proteksyon ninyo mga kaugatan kay kung dili taga kanabitong magpasagad lang ta sa tuang panlawas. Sayang kaayo, lumoy ka na diha. Sa ato ba kabantay mo mga kaudyaka kung mangusog mo kuan biyang ugat. Soko, magay ka mangugat, magay ka. Kana pa bang bisan magay mo smile ka mga kaudyaka nga mo stretching magay ng mga kaugatan. Amunang pag Nerveflex capsule takpila 18 pesos per capsule. Adunay vitamin B1, B6 ug B12. Oy, dako gyud kay tabang para sa inyo ha mga kaudyaka. Labi na tong mga sigig lokdo, sigig doko. Unsa may trabaho nga sigig doko mga kaudyaka? Ha, unsa nga trabaho? Ay, kanang katong its Sige nagdoko. Apil lang ga chismis, sige nagdoko kay pag makita niya iyang gilibak mga kaudyaka. Pag makita niyang gilipak, doko-doko, ramandain siya. sa mga nangutan na ha, mapalit sa mga farmasya nga nasin yung lugar atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kung naa mo dyan sa Surigao City, na dyan sa Clavernon Pharmacy, New Family Drug, Falma Drug, Aquarian Mangagoy, Aquarian Pharma, Duff's Pharmacy, Regal Pharmacy, Kabadbaran DS, DS Kabadbaran, Agusan del Norte. Oh, naapod yas Alanas Pharmacy, Buena Vista, Kunamos Butuan. Oh, naadyas Yani Pharmacy, Freeman Pharmacy, o Health Savers Butuan. Oh, inana, mga parmasya, mga kaudyaka, kung asa available at mga produkto. Oh, aga syempre po di ay, oy, shoutout di ay sa tuang mga, oh, sa tuang mga chikiting, mga kaudyaka, nga, kamulog, sulat-sulat, pinaminas, no programa, gahulat sa sunatag, ipatukar ni Antonia, kay Muki ay, good ko no sila. Ah, aga syempre po, ay, naputay kitawag nga memo smart syrup, ha? O sa atong mga kaubanan diya, mga kaudyaka nga mga kabataang barangay, kamo ang susi ng tagumpay sa ating nasid ng Pilipinas sa darating na mga panahon. Pagdating ng panahon, kamo na ang uupo sa Senado. Munang sa atong mga chikiting, o dapat gyud mga kaudyaka nga inyuhag yung isulod sa inyong nahuna ang maayong mga buhat mientras bata pa. Diba? Oh, isulod ninyo sa inyong una-una mga chikiting. Oh, nga panaminan ninyo mga nahitabo karon. Oh, di ba naka kuan bang chikiting nakakita man sa ang uban mga kaudyaka nga mga kuan? Kana bitang unsay tawag ana mga bata? Oh, murag makita nila karon ba nga hala, di gud maayo ang pundasyon sa mga eskwelahan. Sunod na engineer ko kay mo nag-eskwela ko. Tarungon yun na akong mga materyales. Di ba? Oh, abi ninyo inyong mga chikiting, naiuban mga bata, mga kaudyaka, o nga, ang ilahang una-una, matured na. Bitaw mga kaudyaka ba? O nay mga anak ba, nga bata pa lang kay, amot ba yung anong nay mga bata nga matured na kay utok sa mga pagkaon na karon mga kaudyaka? Nga, parehar mga pagkaon siguro karon og sa una. Mas lami pa kayong pagkaon sa una mga kaudyaka, grabe kay healthy karon baya, kay mga instant na baya. Unang instant po na itong mga sakit ba? Muna ipamimo smart syrup na inyong mga anak. Tagpila, good night. Tag 200 per botelya. Para sa mga nagidad 1 to 12 years old. O nindot ni siya mga kaudyaka. Basin kulang o gustong suporta sa pag-develop sa utok na inyong mga anak mga kaudyaka. Na yung mga bata mga kaudyaka. Ka gusto i-advance sa ilang mga maestra. Pero magsige naman og balik-balik grado. Ano sa pa ba na mo grade 2 na akong anak? Sige na lang mag-grade 1. Shoutout to'y paspas kang FB Live. Munang di kin ako madritsog basa na inyong mga comment mga kaudyaka ha. Kay paspas kay mga comment. Crochets Rodriguez, shoutout manin. Digingel, shoutout di kaninyo. Pero yung paspasa sa kuan mga kaudyaka o dagan sa itong FB Live. Pero mabalik na po si Lady Antonia. Baliko na ako ang Memo Smart Syrup ha. Para sa Abtik o Bright nga Future. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabang, aron dali makasabot. Makahinomdom o dili good in town magkalimot-limot ng inyong mga anak. Kiay na!

Wow, ko kabantay mga kodya ka on, manday akong microphone bomb. Yan ako. Nabuhing mo na yun. Hadlo, kanabi itong DJ ka mga kodya ka, unya na kay gilibak bitaw, wala yung naka-off yung microphone. Dongog yun sa... Na! Muli hadlok mga kaudyaka, may mo kag DJ ba unya? Mani mo na-off ang microphone unya, nakay gilibak bitaw na nako gistoryan sa technician. Technician ka to si Kuan ba unya? Naglanog-lanog ay hadlok! Kung munang kailangan ginako o Kuan ba eh? Kailangan ginako Memo Smart Capsule! Na, mag-Memo Smart Capsule. Diyan ko, oy, kaya makalimot. Taanin kayong tanga ni, oy, na. Madunggog ang atong pagpanlibak, anig, wana ka off, mandi ay kamulog sound sa tong microphone. Ay, mga nanay, mga tatay, pangaon na mo diha, ha? O, oh, pangaon na mo diha, ay na, kukunin yung pansin na, dire. Paminaw lang mo, pero ay na, kunin yung pansin na. Pansin na, akong comment, Antonia. Agoy, nay, nay.

0: Sabi na ning Memo Smart Capsule kay usay man gud ginawala na nato og warag iwada na nato ginungdan ba ang kanang itong kanang pag-feed sa tuwang pangutok. Kay nagtuo man gud ta nga makakaon lang ta okay na. Wa di ba mo bena makasustain na tas panginanon sa tuwang mga anak okay na. Pero atong kaugalingon ato pong ati manon kay di man ta kaunaw nagtarong pud mga kaudyaka di man ta ka hatag sa tuwang mga anak og kana bitong o suporta kung kita po ga sige lang itong libog o ahata padulong watay saktong direksyon watay decision making atarong isip ginikanan una kailangan nato mga ginikanan mga idaran mga musakang edad mga bisis trabaho mga way trabaho o apilo na to mga grabe kaayo ka boards kinabuhi mga daghag lingaw sa kinabuhi, mga daghag kwarta, mga way kwarta, mga daghag utang o way utang. As long as nakay utok, paggamit og Memo Smart Capsule. Tagaan na itong bili niya itong pangutok mga kaudyaka. Uy, kay di man ingon nga purkit wana tanang eskwila, di na lang po din nato tagaan og sustansya niya itong utok. Uy, na, nabi mga panahon mga kaudyaka nga, kanabitong usakadla, wadam ha mga kaudyaka nga naaday kay natabangan di ito, gumikan lang sa imong kahibalo. Oh, sino diyan na? Naay mga tao nga natagaan imo og hustisya, gumikan ana imong kahibalo. Hustisya sa iyahang gikawat nga balunan. Mayun ka, sa akong pagagpas nakita, maginako ni imong balunan dito, maginadapit to, pero... Nagtuog ko nga imo to kay mo maginay mong hilubag hilukite. O di ba nakatimaan ka? Di na kay na mga bugat nga mga problema mga kaudyaka pero ginagbay ba? Abi ninyo mga kaudyaka ang kanang ginagbay nga kalimot. Di ba na term ana mga kaudyaka why sa kito katong kalimot ba why sa kito mga kaudyaka naman isultian sa mga idaran ba? Why komong ang unsa to? Why o saka ito, mga idaran? Ay, mga idaran, sorry. Why, kuha ng kalimot. Kaya namdam ka na teknisyon sa nag-iingon bitaw sa tuong mga idaran. Why blank ang kalimot? O saka na mga kaudyaka, tubaga ron ninyo ba kaya nakalimot ko? Why? Delilah! Nay kuana na oy na why blank sa pagkalimot. Ito ang the best kaning gitawag nga Memo Smart Capsule o para pagpaayo sa inyong konsentrasyon. Muana din ka Antonia. Nag-promote kag Memo Smart Capsule nya nakalimot ka unsa tong giingon sa mga katigulangan magudto. Ang ka tama ang kalimot way gahom. Butan jud kini mo kisa may ang kalimot way gahom o moday na siya kay ingon magulas akong lula ingon din ko nga lula nganong moingon kag ang kalimot way gahom ngano nganong wa siya gahom luuyan niya oy dakog tabang labi na gyud sa mga inahan ang Memo Smart Capsule kay kita bayag ati man sa tong mga anak di ba o nay mga bana mga kaudyaka nga may kay mo matiman sa mga anak pero kasagaran hands on mga kaudyaka. Diba, kabantay mo, kasagaran anso ng mga babae, baya. Ang bana, ikurabin na mo.
1: Mana mo diya. Okay na, wala na mim na.
0: Ang mga anak po, yay, mga liga. Kasi ka-relate, ana, mga kaudyaka. Kabalo ko, ka-relate ang mga mama, ana. Huwag yun, gahom ang kalimot mo nang mag-Memo Smart Capsule to, mga kaudyaka. Diba, maglaguta ka na natin, nalimtan nga butang ba? O kasagaran malimtan mo bitaw ako dili ko gadala og kuan mga payong mga kaudyaka una ginala ko kakalimtan. Tinuod. Unsa may cellphone mo nay pinakadlock cellphone malimtan, pitaka malimtan. Di ba kana mga simple nga mga butang pero minimo dalon unya malimtan imo ba? Na pag Memo Smart Capsule mo oy. Oh, pag Memo Smart Capsule gyud mo mga kaudyaka mo gyud kay 20 pesos per capsule na siya. Di gyud na makapobre ni mo mga kaudyaka. Basin makadato pa na kay mahinumduman ni mo number sure 3. Ay sorry. Aga syempre ay mo kalimot gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee ha. Katong may

0: og kape, ilisin na inyong kape mga kaudyaka. Katong kape ba nga makapahimuot sa imong kasing-kasing? Dili kay makapalpitate na noon. Makanindot o makapahimuot sa imong kasing-kasing? Katong kape ba nga lami ang lasa healthy? Katong kape bitaw mga kaudyaka nga nindot sa imong atay, sa imong kidney, sa imong nerves? Agoy, pag inumog Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kunya, pwede pag hindi ma-converts, pamahaw mga kaudyaka. Nakanindot ani, di na mo mangitag sugar. O diba, usay, maglago ta kay labitong medyo ganahan o kuan mga kaudyaka. O ganahan, ginamis, gamay. Na, mangitay patag sugar, the big way sugar. Nindot man eh, kay pagtimpla ni mo sa Nature's Gay ma purple corn coffee, dritsura, igor, ano mo na, bisan imong todlo, pwede na mo na ikuan, itimpla. Kung dili kayo init na imong gay. Ha? Puslan man ang api mo. Oh, puslan ang api mo mga kaudyaka. Ngayon di man mo magamit o kuan. Oh, ngayon di man mo magamit o kape mga kaudyaka nga maka kanabitaong naa siya natural fiber fiber nga makaayo para sa atong tiyan. Sabi nagdi ka kabawas mga kaudyaka. Sige kag kaon di ka blo mo bawas. Ngayon di man ta mo gamit ana. Puslan man nga kanang kung kanabitaong daily habit na nato mga kaudyaka. Di ba, pag mata ni mo, mangape. Pag uli ni mo sa gikan sa trabawan, mangape. Puslan man nga daily na ni mo nga routine nga mangape, pamay musli, katong kape nga na ay dako kay nga benepisyo sa imong panlawas. Dili kay taga kape nga katong taga-tod-tod, kukulbaan ka. Di ba? Dakog diferensya mga kaudyaka kung gamiton nyo ang Nature's Gay Purple Corn Coffee nga produktos Nature's Gay Marketing Corporation nga mapalit sa inyong mga butika. Inana kanindot, grabe gid akong panginambog ani mga kaudyaka kay sa una bubito tong atong niaging kuan mga kaudyaka pag human akong programa ba din nadungog na ko akong tingog bitaw nga nag-advertise ipayan ako inana akong partner. Hoy, sa una, kapangandoy, lagi kong madungog akong tingog sa radyo. Karoon na, madungog sa bisan asa nga lugar na advertise pa. Hilas ka ayo. Kalipay na biya punta. Mabito nang pasalamat yun ko nga nailisan po niya itong programa o program title o Gudyaka sa Kahanginan. Literal mapun ng hanginon ko. Ay, syempre po mga Gudyaka, ha? Okay, wag ito'y mahimo kay... Muma na imong gibana, ante. Wala kita'y mahimo di ante. Padayo na lang ko. Labon bitaw atong niage nga mag-uyab pa mo. Wadyo kay kakakita nga laing mas pa niya kay sharing yun sa imong tibuok kinabuhi. Kay kung kabalo palang kote nga nagmahay na ka sa imong bana karunte. Sa una tapakagiingnan ka paggamit o gitawag nga Nature's Gay Vision Pro Capsule. Kanang Nature's Gay Vision Pro Capsule? Nagkahanap imong pananaw, lisod sa pagbasa, murag di na kay kakaklaros mga letra. Usahay po, sige, gamit ko gadget. Ang imong trabaho, gatubang sa screen. Kasagaran, mabati ni imong kakapoy sa imong mga mata. Paggamit og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tagpila man eh. Tag 18 pesos per capsule ra. Shoutout yung ganinyong tanan, mga kaudyaka. Grabe, kiko katabian. Kay wa na ginako na shoutout ang uban. Api, kinapod itong oras, sama sa kong nawong. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kininga oras, kininga programa. Giyatod ka na mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Memo Smart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerveflex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia. Manabilit ka ninyo, hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
2: Radyo Magbating! Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: Radio Magbating.

0: we're gonna be down in the garage. Hello. Yes, web caller on the line. Hello, good afternoon. Hello.
1: Maulan na unto in the garage.
0: Hala na kulan. Hala na kulan di ay giru ogo time sa tama mga langit. Wako ka no. Hello, we da magbasa na po ni. Lagi we daw sa una lang. Sana oil mabasa. Hey, gahapon nabasa ko, karon mabasa na po ko.
1: Sige lang tagabasaan eh, kung uga po, nang liki po.
0: Ayaw, no, no. Sao na lang. Yes, thank you. Kung samay ako ikalagan sa kong gwapa o gwapo ng color, B.
1: Request ko na, Anil, ay garo
0: tayo. Okay, sige. Kung samay may request din, ha.
1: Tralali, tralala o katong koan. Katong Pamela 1.
0: Pamela 1.
1: O tralali, tralala.
0: Okay.
1: Magpakalandra ka sa kong dekaritan sa akong mga sod na higala na sila John Mark Malisan. Sa Mary G. Piazza o kang Ace Kangay Chavez o sa akong mga friends po sa kanila ni Agaw MC Labiete sa Bosares, Chano sa Bosares, Raymond Tagalogon. O kang Raymond Tagalogon sa Bosares, o ni Almira Ruiz, kang Jennifer Ruiz, o kang Jinalin Humatig, MG Carpio, o ni Inting Carpio dyan sa may Tiguma, kang Lonely Girl Abijoy, o kang Senator Candy Aiza Maghanoy, Katarina Pidik, Aldrin Ondong, Brian Ondong, Maureen Duan, o kang Maggie Mayo, James Castada, Junoy de la Serna, kang Joshua Pasagi, Jobert Olivos, o kang Lisa Valencia, Lover Boy, Alicana Batal, Jojo Batal, Jolibert Ponsalaw, o kang ate Maika Andalus, Marian Ramanuel, Amila Pinoso, kang Lover Boy, o bansayahang Paris niya si Giselle Macam, o ni Rayan Jean Palalo, na magsaysay ni Sonny Oriental, kang Lapi Balindres, kang Jerome Pagalan, kang Jandy Ornopia, o kang Joanna Castillon, o sa mga Tagalogon, Tagayong, Tagalaman, Malnis, o Pagarda, Pamilya, ang nagpakalan rakas, gika ni Adjo na mukha katanong kadili sa may Puro Cortin, sa Batis Street, Barangay, Santa Maria, Pangalian City, Sambuanga, Nilso, zip code number 1716, Region 9, Mindanao, Philippines. Salamat kayo, mga rin.
0: Thank you, kayo. Salamat kayo. Tama mga lang ito sa ulo lang. Kumpletong kumpleto. Yes, aga kayo. Salamat. Aljoy na makatkay. Thank you, kayo dong. Hi, ini kini tayo. Maayong unto pa shoutout lang ko sa mga Labaho family. Especially ni Noel Labaho niya sa Purok Otero, San Miguel. Pag-amping babes, I love you. That's coming from May Ayn from Pagadian City. Hello, ikasui. Yes, request kong song, Hawa Ko Ang Beat. Dama, Hawa Ko Ang Beat. Hello, Ida, I like it. So na lang, magpalo-palo na taani. Diba, magpalo-palo na taani kayo. So saan na lang, at time sa dili. Ganina mag-guid, nagkuan ko, nagkuan ko, ganun. Ganun digin mo gawas, ang Hawa Ko Ang Beat. Oh. Yes, siya. Asa ni? Saan na eh? Alas 12:15 na. Okay, alas 12:15 na. Atak na sa unto. Dinigam sa ito ang magbalag-uban. Kini ang Kalan Rakas. Kauban si Inday Garutay. Right here on 106.3 Bell FM. And simulcast sa ato ang EM band DXBZ Radio Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Ania si Nanay Susima Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko andong, kanira yun akong jabiti, panakit sa lawas, maulian man ko.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang pagagis?
3: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra gud ko adto sa kon sa kon oh jabiti kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
2: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Skid lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kog dugo. Mautong nakadungong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan.
6: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elvira sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, okay. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Check this out.
1: You wanna check
0: brand new track from Bell, huh?

0: it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kapoy na, sige galimo, pasinang imong oto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o gotocola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina, nga taga mainit Suri, Gautil Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis bila-bila herbal coffee.
4: Ako si Silesina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sir God del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan mangguko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay imong paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat jud ko aning bila-bila kay kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom jud ko ani. Og salamat kayo sa Bilabila Coffee.
3: Basta sana gayud pag inom ninyo ang paragis Bilabila Herbal Coffee, ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamayng bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang paragis Bilabila Herbal Coffee, usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: July 30 is World Day Against Trafficking in Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalaysan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking in Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas, mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.

kay Gala, oras na nga para mababay tayo sa itong ang programa, Galan Rakas. Ikaw ba si Inday, Gerutay? Today is a Friday, it's a fly day, alas 12:56 na. Here's the Law by DJ Sunday Remix. Sinilang sa 106.3 Bell FM and Radio Bagting. Bye for now!

0: Taklit, balitan.
1: Kabagting o kabulkada mayong hapon kaninyong tanan aniya ng BBC Daklit Balita alauna. Painte ka mga representante gikan sa mga elementarya ang miapil sa Kamustahan Session 2. Nagipaygayon sa Department of Health sa Zamboanga Peninsula Center for Health Development sa pakigtambayayong sa City Health Office of Schools Division Office sa Zamboanga City. Isugutan sa kalihukan ang pagpaligun sa mga programa sa kahimsog sa eskulahan, lakip ang food safety, immunization, breastfeeding, tobacco cessation, drug education ug anti-bullying para masiguro ang luwas ug himsog nga palibot alang sa mga kabataan magtuon. Inyo nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
0: BBC Daklit Balita. Radio Bagding.

0: Rádio Bagbag Ping.
1: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas. Niya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado, mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bista.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating Ting.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasa'y syrup, o niya, napod na siya'y kinini ang kapsul. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alagkan ninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Laing mga takna na usab ning oras sa kahaponon. Ang mga takna diin ang nahinano kong pagbati pagapukaon. Pagpukaw nga wa dito, wa dinhi sa kasakit o kalipay, ako na usab pahilakon. Kay manumbalik ning hunahuna ang sakit kong kagahapon o karon. Gusto ko na untang ilubong sa hilom apan mando ning kasing-kasing nga magpabilin ano na ako'y mahandom. Bisag sakit to na hunaon, andam kong sagukumon kay mo'y kapalaran nga akong naangkon. Luha sa kasakit kung kalipay akong patuloon. Wala ko'y mahimo kay libro na kini sa akong kagahapon. Nagkahanap kining kinabuhi og paggawa na'y klaro. Ingon sa akong nakita ang mismo na kong anino. Hangyo ko pa nga unta, masabtan mo ang tanan. Bisan ako dili og dili ang ayan sa imong duga. Apan giingon mo na nga ikaw dili na. Balibad ka na kay hupas ng imong gugma. Sakit paminaon, labaw ng sakit hunahunaon. Itipik og gabahin ka na kinsa ang akong panggaon. Mitulo man kining mga luha, apan wa og wa kanay pagpakabana. Abi ko ba og daw sama sa usa ka bililhong mga butang. Dili og dili mo ikabaylo sa usa ka nilalang. Masud-ong ko na lamang ang binuhat nga midawat sa kalipayan, samtang nagpahipi kining uyamot nga mibati sa kahuyang. Pansadiha na nga imo akong gisaysayan, igo na lamang akong mitutok samtang nangambak kining mga luha agi ning kaapingan. Di ko na kaya nga madugay pa ako sa imong atubangan. Kay sayod ako nga ako ang tanang kasaypanan. Gani, di ka na angay maminaw sa akong mga rason. Kaya niya kanako ang kakulang taliwala sa atong relasyon. Bisag ingnon ko pa ikaw nga kaluyana, pandi mo na mabalik ang kanhiinit mong paghigugma. Panagtuyok ang panahon, kining tanan pwede pang baguhon. Panbisan kasing-kasing uman karon walay bisan juta yung kalumo. Ani akining dughan, nagpabilin ang gugma alang kanimo. Alang to kaninyong tanan, Tudling sa Mga Garay.

0: Hoy, alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Kamu ba, kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil, basi katuo mo nga, hyping rana, oh, kabalo ka na, parihara na tanang haplas, i-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga tong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehara ba siya o dili. Oo, nakita na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Si Joel ni Anggot. Dumali daw bisalip ni.
2: Mga tana lang ko kung unsa ka nindot paggamit anang Wonder Herbal Oil.
1: Ako nagagamit ko na bro. Kuan karang tong haplas ba haplas.
2: Oh, Wonder Herbal Oil.
1: Oh, na mo koy mga kasinda gud nga, tinda ko sir dayon. Mao koy naka tanang haplas nga kung ikuan, mamay akong ganahan kung kay mura bag mo ka tulog ko kog mo kadi igot.
2: Mhm.
1: Ipatak ko oh, di sining kuan ha. Amo ni ning ayon ko kay ayo man nga haplas gud.
2: Dugay na mo gagamit aning Wonder Herbal Oil.
1: Oh, dugay na sir. Dugay na sa pag buyo pa lang namo diri sa Italy. Wa mo gid ako po pagapaliton.
2: Sige, salamat kayo. Dako gid kay ikatabang kanang haplasa sa atua kay nindot kay na.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti epektibuha ay. Kanang atong Wonder Animal Vital labaw na. Tura buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Ato nang gamitan ang Wonder Animal Vital. Ha? Oh, tingin ninyo kana inyong mga baboy ni piske nagtambok baga kay gunod. Lami ay, lami humbaon. No? Oh, ania kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na dagko pag yun. Nindot gyud ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
2: Pangalan og kumpletong address.
3: Grace Barunday sir, taga Tugok Titay, Sambuanga, Sibugay.
2: Sige, salti daw mi mambi kung unsa ka epektibo ang paggamit aning Animal Vita diya sa inyohang mga alagang hayop.
3: Epektibo gyud sir kay kanang mga manok namo amo mang gibutang di Animal Vita, epektibo gyud sir kay nagsakit among mga manok nga ulian man.
2: Mm-hmm.
3: Mga iro among gipasulayan ang iro pud namo sir. Among gipakaon na abtik pud kayo. Kalahi gyud sa una og karon sir nga nakatik sila sa Animal Vita.
0: Amitik, Wonder Animal Vita, pero sigurado niya, Wonder Banaba Plus. Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris, lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? May testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Unsay pangalan nato, ma'am?
5: Miritin Bautista, taga doon ang si Akiri, Manukan, Sumbanga, Dinorte. Itik ko itong Banaba Plus, andi, kaya itong nagsakit ito ko, ma'am, na UTI,
4: mm-hmm.
5: Na kanitrok. Then akong kutukuto, day akong tiyan. Then sa UTI lagi, hindi pang ihi, nung putol-putol. Nasakit akong paan, buson. Dalira kayo ko na alivyo sa akong sakit. Then napukoy, mga bukol-bukol po sa suso.
4: Mm-hmm.
5: Moto, we tried, sanitay ko, matagad daw. Hantod na, ayaw ko, kaloy sa juice na ako. Narawa na natin yung nagbalik-balik akong sakit. Nga rato'y naka, ayaw na ako, katong Wonder Banaba Plus.
4: So, ma'am, unsa imong ikasulti sa ato mga listeners karon nga naminaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus?
5: Inaw kun sa ko sa mga naminaw di ako na mo try to sila og inom ana kay kanang produkto ha dili to na duwa-duwa makaayo to na sa tanang kung sa balatian.
4: Okay. Kinsa gani ni pag-usab, ma'am?
5: Ako dai si Mary Jean Bautista, taga Dono Siga, Alcere, Manukan, Tamanga, Timorte.
0: Unana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Shout out to Kuya Cards kay Tano Richard from Steven Sulihon of Sambuanga City. Aray Kuya Cards kay Always Minamino, Studlings Magaray, Rismalo, Siato, Negros Oriental. Aray po na ko ang mga Audihi family o Manaba family. Salamat sa pagbasa. Shout out Kuya Cards from Iligan City, Mila Lapay o Nina Lapay. Pwede ba ang Wonder Banaba o ang Vitron Capsule Dunganon o Inom ang imong sukin digpaminaw Linlin Resiayan Sambuanga del Norte? Garay sa Audi family, kapagaray si Noel Audi para Malu, Siato, Negros Oriental. Garay lang ko sa Argilis o Paluso o Briones family. Kung mga anak, si Janjan o Jaijay Paluso, akong bana, si Marcos Paluso, sa akong mama, Nida Tulin. Tanang taga Sinaman, Dipulog, nagpagaray si Marife Arguilis sa barangay Sinaman, Dipulog City. Kuya Carlos, kusog imong programa diri sa ibabaw Maya Diadan Bantayan Cebu gikan kang Titing Pipito. Idol, shout out po sa akong ate diha sa Davao at si Shawi at Gab and Zio. Diri sa amuang Basilan Lamitan Cities Barangay Baungos. Pamilyang Naco Enriquez and Pires from Kuya Ezekiel. Naray ko pamilyang Mantungo, Oribawan Family, Ambugot Family, Umbalay Family, Manlanuan Family. Kanalang kuya, it's me Junjun ng Purokdos Barangay Dato Inda. Salamat kuya. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kay, ang inyo naman pasangin lang na kay nagkinabog. Ay, Vitron Drops na. Kala mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ni testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
4: Kinsa gani ni ma'am?
6: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuagan. Baling siya ma'am.
4: Ma'am, unsa imong experience ani atong Vitron Drops?
6: Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi laban, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nga kay nakadungog mako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong bana dahil ako silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Abti kasi lahat ng matay na ako silang gipainom kay. Patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog.
4: Alerto kayo.
6: Kuan mo, tando-tando o, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako ha, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan og Vitron Drops.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na to diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup na. Para po nga, dilidaling magsakit ni mong anak, i-Vitron syrup.
7: Nangakop ako, sir, kina nagpalit siya, o kuan, Vitron syrup, yun, dayon. Katong na time, sir, dili matulog, dili sa mukhaon, din, lihat kayo siya, sir, ba, dayon. Nagpalit mo, sir, yan, yan akong anak nga, nak, pagpalit ko no anak, yan akong abog karon, sir. Tambok mati siya, dilagin yung hinambog sir, tambok na siya kay sir, dahil yung pagkahuman, may namatulog sir, oy, sa una sa pagkailom sa Gitron sir, sus, kana na ang matulog sa raka oras, karoon sir, matulog at utso, mata siya sir, alas 11, unto na yun sir, tinuon yun sir.
8: Ah, pangalan o address?
7: Si Tita Hilo from Karangan, Usami City.
0: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luyan ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamit. Raminawa, testimonya ni gagamit ng Vitron tablet.
9: Ako si Renato Sinya, si Gati Luma, Pagadian City. Efektibo dyan ang Vitron tablet. Kay katong ilantan ko, dili man dyan taganahan mo kaon. Inginom ko ato, mga dua kaadlaw tulo, higana na akong kaon. Dayon, kami po na akong tulog, but then magabihin na ako, iinom kay tulgol mo ito, buntag na ito yung limon. Tumikan sa tambal nga Vitron tablet. Efektibo dyan o salamat kayo sa inyong mga produkto nga ipinalingin ang Diyos sa Ginoo.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Shout out nilang namina sa iyong programa si Alito Good, Al Jane Good o si Windy Faye. Nagpa-shout out May Jane Good dari sa Cebu. Dangan salamat. Shout out ko taga Tariao Family o Pires Family. It's me Manilin Pires here in Buwalan, Tubod, Lanao del Norte. Karin ako ang Skrupulo Family, Kalamba Family, Francia Family o Kaburatan Family. Karin po na ako akong dua kaanak silang Kent Adrian o Kate and Andrea. Labi na akong pinalanggang abana si Dinis Naminaw sa imang programa. Salamat sa pagbasa Rhea Andia ini taga Aliusan. Karay ko akong mahal nga bana si Erd o ni Kuya Warren o akong mga amigo Angelica Winifie nagpagaray si Mayin. Karay Kuya Card sa Kubyo o Sumalinog Family. Salamat Kuya. Minaw karon kamulo ko nag-onboard pa. Shoutout ko akong duwa ka mga anak. Gikan ni Lisa Salva Balingasan. Greet na ko akong banas, Rinaldo Maugot. Nag-greet si Teresita Maugo sa Sudaco, Batubato, Davao Oriental. Katong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas, pastilan, ay nag-antusa eh. Ando na kasformasya, pagpalit na dito o Wonder Himo Aid. Kanang Wonder Himo Aid, muna ay mutabang ni muna imong giantos ng Almoranas. Pero grabe na po kayo sa doktor na kaadto.

0: So, imong giinom nga tambal, oy. Oh, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya. Way pulos to. Mao nang maggamit kag wonder himuid kina kay almoranas, likay pod ug unsay pwedeng makapatrigger anang imong almoranas, no? Mao nang wonder himuid, no? Nang kanang wonder cardiocare para po na sa mga taas kay blood pressure. Mao gyapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo wonder cardiocare kay taas mo blood pressure, likayan po nimo nang mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalitan kana mga tambok, no? Kung tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang katapata, okay na, oh, ay kabalaka, okay na, wala'y problema. Kana bang itulon? Itulon ng mga tambok na pagkaon, mo na hinungdan nga, usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure, kay madugangan na po itong kolesterol, di na po kaagi ang dugo pag-circulate, musaka na po ang pag-pump sa imong heart, muabot og 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubuto ng imong ugat, mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Wonder Cardiocare. Unya lagi, mo lagi na, nga pag-inom ni mo Wonder Cardiocare, kita taas kag blood pressure, ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro? Oh, thumbs up kung klaro, be. No? May na maklaro ay takay. Kamudi po maminaw, kastoryahon mo. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imo ha. Giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan, magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, nagpangapi. Kaya mo na hinungdan, may taas na imong sugar. Ingnan ka na. Di ba? Mo na yung mga kwan. Inang ka ayaw nagpangapi. Kaya ka nang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyperacidity. Mo nang aslom ka, manugab. Kaya nang hyper ka, nai-hyperacidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kuto. Ingnan ka na. Nakadungog ka nang istorya, ka nang alinya. Aw, pag-ilis og kapi. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka hyper acidity nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Pero katong mga kaigsuunan na to karon nga kana bang busy ka sa trabaho ba? Exposed ka sa init ug ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag pahatag pug proteksyon sa imong lawas. Oy, labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kana bang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniudog pa niya. Ang bingi mo na'y magkagalingon, ay. Pag ino, mag-Wonder C+. Kana Wonder C+ ba? Mama na nga itong vitamin C nga, mutabang, na'y capsule, ana, para sa mga dagko, Wonder C+. Pangitaara ko na sa Parmasyag Butika, o di ba ka, na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, na po'y syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old. Wonder C+ nga syrup. Na gani may drops, ana, para sa mga bagong na tao, taman 1 year old. Na-drops, ana, ka ng Wonder C+, ha? So atong giangyo, ang atong mga kaigsuunan, nga gusto kag di ka daling hilantan, di ka daling subawan, di ka daling magbalatian, mugamit ka ng atong Wonder C+. Ha? Na i-drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, na ay 2 to 12 years old nga Wonder C+ nga syrup, 3C pataas na tay Wonder C+ nga capsule. Itang ko kay Ariel Bintazar sa Ipil, Sambuanga City, sa mga sibugay ni. Salamat sa pagbasa, Kuya Rose Obigacos. Taray ko sa Argilis Briones Acopiado Tulin Paluso Family. Kumbana si Marcos Paluso ang duha ka anak, si Janjan og Jai Jai Paluso og tanang taga Sinaman di Pulog. Garay Marifi Argilis sa Barangay Sinaman di Pulog City. Magpagaray ko kang Dusano Duhak sa Inchikay Gasoline Station from Sandy Duhak, Manyayay, Lianga, Surigao del Sur. Salamat kay ni mo, Kuya Carl. Shout out mi diri sa may Palaw-Palaw. Kauban ako si Darin, always gipaminaw, tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa. Rita ko akong self nga broken. Mo request po gugsong, nandito ako from Marmi
1: Luza diri sa Kalawit.

sa Buanga del Norte. Pag-aray ko na Rina og Bikbik, nagpag-aray si Boy Sals taga Hingoog Talon. Atong hatagag pagtagad ng Indri sa Balak, pinadaan ni Marjon Basas taga Porocono, San Mateo, Butuan City, anting-anting. Sa pagigaway, di kita muli kay sa mga kalaban. Ang Diyos atong makauban bisan sa kadaghan. Sa atong kaaway, kita tabangan niya o gilikay ato mga hinagiban, iandam ninyo ang tanan. Sa mga umabot ng digmaan, dali kitang makabantay. Magsidlak na sa adlaw, mag-inabtikon kita. Di na tumatag na nga tumakaaway sa kalit lang musulong dari ka nato. Mag-ampo taninyo arundunggon sa kahitasan. Ang atong pangalyupo kita iyang pagatabangan o pagasap na yon. Atong planohon o maayong tanaw nato ang mapa kung asa kita ninyo muagis, tuo ba o sa wala. Dasdaso nato ang makaaway o kato silang unhan. Sampit nato sa kahitasan ng kita panalipdan o pagatabangan. Daghan kaya itong ipamatay o sila nangapukan. Sa mga bala sila itong ipaulanan sa ilang lawas ng atusak-tusak sa itong armas. Loy sa Diyos na hurot silang tanan o nidaog taninyo sa pakigaaway. Gipanalipdan kita sa atong mga anting-anting gagamahanan. Anting-anting Marjon Basas, Porocono, San Mateo, Butuan City. Entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kaninyo yung tanan, mga pinalangga ng Digpaminaw. Pero madun ako, ano mong ko yung oras? Puya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran, pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Radyo Magbating King.
2: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbating King.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: BBC Daklit Balitang
5: Mayong hapon ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Misurrender ang 8 ka kanhi miyembro sa 8 grupo ngadto sa militar. Return over ang 8 ka high powered firearms atol sa balik-loob programa. Sa dato Saudi ang patuan Maguindanao del Sur kagahapon Hulyo 30. Nakadawat usab sila og cash ug bugas nga tabang gikan sa lokal nga pangamahanan MSSD ug Empos Barm sip suporta sa ilang pagbalik sa malinawon nga kinabuhi. Inyo na bati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding Bayan Dinwabe Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Balitang Radyo Magbating.
6: Amang ang pwedeng maglaro at manalo sa lahat ng PCSO Games, kasama dyan ang Scratch It at ang ating SCL. Kaya naman huwag nang iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets. Let us all play smart, play safe, and play responsibly. Kaya naman, good luck, Lotto players! Para makapagsimula na tayo, let's welcome our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our live draw proceedings. Makakasama rin natin dito sa ating draw court ang mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Dito sa PCSO, araw-araw tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures upang makasiguradong patas at pantay-pantay ang tsansang manalo ng bawat manlalaro. Para sa malaging kaganapan kaninang umaga, panoorin po natin.
7: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Lotto players, narito na ang panalong dala ng 2 at 3 masaswerteng numero. Kaya naman, tara na, let's play Lotto!

0: 九万万听听。
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao. Mati City, Labao Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
3: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
2: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
3: ka pa murag magpangita na ka?
2: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati gito. Wala gito siya.
3: So karon gimintay na lang nimo?
2: Gimintay na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
1: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Naghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
10: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
11: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
10: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutong natapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol. Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Rádio Bagbin.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tata ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Katahinan sa awa pa to magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Karong sa, ang bukid duro. Gani ay.
2: Abukid sa kulian?
3: O kato ganing, ama nga mo rin na.
2: Abukid sa...
3: Ganing. O. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko mag-listo
2: ko. Saka ka sa bukid, di ko ka saka?
3: Sa tiya nga nag-mintin ko, ana, ay, pati nga yahay.
2: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
3: Makakat-kat ko ba?
2: Uy,
3: magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Hindi pa kanali mo na
3: yun. Siyon.
2: Pilido.
3: Alberto.
2: Pilay mo idad.
3: Ay, kung ano ka, no, binta na ka.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwaypod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
8: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Bagbagting.
6: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tananan niya ng BBC Daglit Balita alas tres. Nagpahigayon ang National Irrigation Administration sa Buanga del Sur Irrigation Management Office o Torn Out Service Area Group Meeting. Uban sa Salog Liargao Irrigators Association sa Barangay Switch, Ramon Magsaysay. Gisgutan sa mag-meeting ang hapsay nga pagdumala sa irrigasyon, hustong pag-distribute sa tubig o mga issues mga kanal. Giawag usab ang mga mag-uuma sa paggamit sa alternate wetting and drying kon AWD nga teknolohiya aron mas epesyente ang paggamit sa tubig o mapadayon ang kasaligang serbisyo sa irrigasyon. Inyo nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagting Bay Dinuabe Chiril Unyut Lirazan. Daghang salamat umayong hapon ganinyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagbagting.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
2: Radyo Bagbagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems, ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Skit lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan, ipalit dahil ko awan ah, na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibatid. Nakahantog karo, nagminitin ako. Hantog karo, naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
3: Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado, mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
8: Opo, Pagbilao, Quezon, opo, tama po yun.
7: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Radyo Magbanting.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdi-gabalgada, anya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Nagpadayon karon ang Department of Education Region 9 sa pagpalapas Expanded Career Progression Program aron mas daghang public school teachers ang makabenepisyo sa promotion og career advancement sa Zamboanga Peninsula. Sigun ni DepEd 9 Regional Director Ronelo Alfermo, gituyo kini sa DepEd aron nga mosaka ang ranggo og suhulan bisan magpadayon sila sa pagtudlo og dili na kinahanglan nga mogawas pa sa laing nasod. Lakip sa mga bagong promosyon o sa programa ang Teacher 4 hangtod Teacher 7 o Master Teacher 5 nga naghatag og mas dagong oportunidad sa mga kwalipikadong magtutudlo base sa ilang performance, competencies o serbisyo. Ang Expanded Career Program kabahin sa padayon nga reforma sa DepEd aron mapalambo ang kalidad sa edukasyon o mapataas ang moral sa mga magtutudlo pinagi sa patas nga career progression. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting Lisyete Florence of FEMA. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Oras, alas 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Are you planning to build your dream home?
3: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
2: Radyo Magbating.
3: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit na rinyo sa kasikas sa panglawas. Kasikas sa panglawas.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw. Welcome sa atoang pagpanagubanan. Ayan na po kining atong tulumanon karon nga magahatag o pagtabang rinyo. Ilabi na sa mga kaigsunan nato niya. Nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas. Di man ikanunay, nga doon na pagtabang ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Kamano ba kay galang isuon nga dunay mga impact kanang gitawag nato nga dili maayong ikatanyag ang infection sa atoang dagaydayan sa ihi or kanang gitawag natong urinary tract infection. Ang UTI kun urinary tract infection kasagarang maigo ni mga kababayenan gumikan kay mubo man sila og urethra. Ikumparar sa mga kalalakinan, o kabalo ba kay galang iso na doon ay mga ginatawag natong symptoms, no, ang infection sa ihi, nga dili kay nato kanunay nga mabantayan. Una na ini mga galang iso, kini nga kanunay kita nga gikapoy, no, murag kanunay wala kita energy. Gumikan kay pag aduna infection ng atong lawas, ilabi na sa dili lamang kay abi sa atong ihi, no, sa tibok natong kalawasan. Naglaban manggun kining atong immune system kanato. Mo lang ginakonsumo na ini ang tanan natong enerhiya. Bisag wala kita'y hilana to baka mga balatian. Ikaduha mga igalang isuon, kaning itatawag na ito nga pag-angkon o mga balatian sa dapit likod na ito nga part, no? Ang ato ang kinahanglan nga bantayan, kining mga pag-angkon na ito o kanang problema sa ato ang kanang lower part, bitaw kanang bitaw sa kidney side, no? Kana delikado po kayo na. Ang infection sa ato ang bladder, posibleng musakang ato sa ato mga kidneys o pwede sa nga maghatag kini o sakit sa ato ang mga kalikuran. Asal na yan yung mga igalang ison, kaning kanunay kitang mga magkapangihi o baka mga igalang ison, marag kanunay itang adunay cloudy nga ihi. O usap mga igalang ison, kanang kung usahay, ilabi na kung taas na kahit ang kaning UTI na to, no, taas ng infeksyon sa ito ang dagaydayan sa ihi, posible kitang maghilanat o baka kanang magbati kita o kanang chilling. Ang urinary tract infection, mga igalang ison, sa kanyang kabalatian, nga usually makuha sa mga kababayanan, ilabi na kung ang ilang paghugas sa ilahang luyong puerta, kaning mga lubot nila, padulong sa atubangan. Gumikan kay kining atong mga lubot, mga igalang isuon, o kining atong luyong puerta, posible mangud kining mag-angkon og mga bakterya gumikan sa ato ang hugaw. Karon mga igalang isuon, kung ikaw magahinlo kasi muhang puerta, human kang mupagawa sa imong hugaw, ayaw ipabutang sa atubangan, no? Dili pa pa-front ang paghugas. Dapat padulong yun sa likod. Sa mga kakalalakinan sa maigo pangyapon kita o ginatawag UTI, ilabi na kung makihilawas kita sa babaeng aduna po'y urinary tract infection. O baka mga igalang isuon, posible po, tungod po sa atong kapabayaan, wala kita'y personal hygiene, dili kita nagahinlo kanunay sa atong mga lawas, posible gyapon nga makaangkon kita o infeksyon sa dagaydaya na to sa itong mga ihi. Timani kanunay mga igalang isuon, nga ang UTI aduna'y pagtubag ang SED Marketing ni Ana. Kanyang atong SED Kogon Herbal Capsule, o sa kamatang sa kapsula igsuon, nga napamatudaan nga aduna'y mga pagtabang sa lawas, gumikan kay kinis aduna'y gahom sa Kogon. Ang kogon nga tanom igsuon usa kini kamatang sa plant nga napamatud-an nga nindot kayo nga mutabang sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan gumikan kay angkon ini ang mga phytonutrients, mga vitamins and minerals nga moalima sa ato ang maayong kahimsog. Plus aduna pud kitay panyawa niini atong SED Kogon Herbal Capsule nga muy mupatay sa mga bakterya nga hinungdan sa infection sa atong kalawasan. Plus ang ato ang ginatawag nga banaba nga diin moy mo pagawas sa ato ang mga patay nga mga ginatawag natong bakterya. Mo nang dali ra kayo ang pagpaalim kung kita aduna UTI, kung kita magatumar sa ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Gumikan kay sama sa kong ikaingon, ang kunini ang mga tulo ka mga sangkap nga makatabang sa pagpatay sa mga mikrobyo, pagpagawas sa mga mikrobyo mikrobyo usab paghinlo sa atoang o pagpahimsog sa atoang urinary bladder or urinary system. Timani kanunay kung adunay problema sa urinary tract infection, aduna kitay said Kogon Herbal Capsule na pamatud ang makatabang sa atong kalawasan.

0: ang said celebrity kajik soap ug said celebrity beauty soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Si Ami Pakara, nakasinati o pagpanakit sa tiyan. Apan may gamit sa said liniment oil na ulian.
4: Kadlaw na magpadala na unta akong ospital. Sakit ko kayo akong tiyan. Nga grabe gato, tuwad na ko sir. Morning, mga 2 siguro or 3 a.m. ko nang haplas. Pagka 6 sa morning, wala na d'yo yung sakit akong tiyan. Praise God, kaya na ulian d'yo ko as in tinuod good siya sir. I am DJ Molly, Ami Duyag Pakara, at Radio Bisdak Pagadian.
1: Said Health Report.
0: Said celebrity beauty soap.
5: Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa said celebrity Kojic soap?
6: Ano man ko dang hinungdan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na request ana.
5: Ah, okay.
6: Unya, ako ang gayman nga, kontento naman good ko sa imong itsura o sa imong color.
5: Wow.
6: Pero kung gusto ka nga mo gamit ana, ako'y una. Para dili ka madaot. Mula, pag-testing na ko, okay man kayo, ha? Duhan na noon, eh.
5: Ah, mau ba?
0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ang Said Marketing Incorporated, nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogon Capsule, Said Liniment Oil, Said Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glota Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
8: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
9: Simple lang kayo. Duharay akong kipangandoy nga makabaton ko buotan ug gwapang asawa.
10: Yanong pangandoy, yanong ating uha nga misangpot sa laom nga kahiubos.
11: Kung higugmaon lang ko nimo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainilas sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
9: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
12: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
9: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita nako sa daghang mga higayon. Mahimo nimong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!
13: You

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: Pogaron sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Paugat sa ning ubang driver ko. Ay. Kung doon na palang ko hilaing kasud lang trabaho. Dami na kayong biyaan ng trabaho ko. Oh, yun na. Kanang nagbarog sa may sidewalk. Si Bruham na. Oh, itanaw siya kumayon ako. Ano maka? Doon na ba kasi toyo? Lah, minahina siya lakaw pero padayon siyang naglingit na nagtanaw na ako. Oh, ingon og may gusto siyang isulti na ako. Oh, unsay iyang ipasabot sa iyang tinanawan ako. Unsa magyud ka siya, no? Mahipong ligwan niya. Mahigayon nga, di na siya ko ikita. Unya, kalit lang ang muto nga. Ug ang nakapasamot sa kong pangutana kay dili normal ang iyang lihok sa usa ka normal nga tao. Doon na si buhaton nga di mahimo sa yanong tao. Unsa magyuday ka ni siya? Ah, uy. Buwan nga. Go naman de. O kabantay na. Gibusinahan naman ko nagsunod.
2: Sorry!

tamis sa gyud aning adobo kining bungon sa dabaw eh. Tamis kayo. Sama sa paghigugma sa ilang isig kataw, tamis po kayo mo higugma. Basta taga dabaw. Basta bisaya. Bundak eh ko si Chiyor ng alawa na. Ay, bitay taon akong bulsa, taon. Ay, usahay, problema at akong sa isukli. Karun, naghinubrang saan? Bida di kalibutan, wa ko kasabot. Saan ka nina akong mugaan akong bulsa, ha? Saan nina ako ipatibuok? Ay! Katungtuas at bangang akong crush ko si Patricia Madiay. Aka pa, Kurt! Probida. Ako dolon. Kay, kinaglam na si Chiyos, ya.

0: Kadiyot mama, nihit ka ayong piso da. Don't worry ma'am, kay dugay pa na nga mugo ang signal. Asa man to kung tagpiso gibutang.
1: Don't worry! Ay, come here, the rescue!
0: The rescue? Nga mau ay!
1: Usawan, ako ang imong sinsilyo?
0: Unsa?
1: Kulang ba imong sinsilyo? Unsa magkai? Wa kay sinsilyo niya? Unsa magklasiya sinsilyo imong
0: kutu? Dali abi, dali aki, hapit na mugo ang signal o.
1: Unsa lagi nga sinsilyo?
0: Tagpiso!
1: Abe, ako ni buko ni mo, be.
0: Ha? Sa?
1: Ako, baka nang magtibukok ni mo, bato ng si Joan, be.
0: Murag, mangkon.
1: Murag, mangkon. Daghan kay kong si Joan, bugat kay ako bulsaw. Hapin lang ni mo, hubo akong sort, God. Sort nga, imported nga, gartera.
0: Kade, bugiro, gini mo eh. Mauna akong kalagutan imo magkistorya dyan, God.
1: Uasa man ko tao ng hambog anang akong giingon, nga tinuod mo na.
0: Kalang mo yung kang imported na imo, short. Hugaw mga kay na. Na yo, gusi o naman gani yun
1: ah. Smile mo na, nonsong kay. Ang tinuod bitaw nga, importe ni, diha, gunis keke na kong gikuha.
0: Si keke.
1: Okay, good, keke, nonsong kay. Made in Korea ni, trawa o, awa tapitin.
0: Ay, napatire.
1: Ha? Nonsong?
0: Bastos ka, jangguha
1: ka na. Tapitin, oy, ka na niligaw.
0: Bastos ka.
1: Bida sa dimo.
0: Ganun ni Abli man na imong sipir nga imong gibutang na nimo na ko, ha? Ganun na.
1: Tapiti man ako ipakita ni mo. Niya na Abli ni dapit sipir. Huwag kita ni kasako, waman.
0: Kita ni. Ha, lami agin. Na, kanyang imo bugal-bugal na ko batan awa niya. Di ba?
1: Di ko tapos sing awa. Igon pangkat, bida. Pangkat po river.
0: Pangkat ka niya. Pangkat. Mapangkat gid kag ako kang mahinaykan ba diyan guba?
1: Abita may istorya ti taron be tibok ani ako si Chio be. Me ani bugat kay sa bulsa da.
0: Be tibok ah. Bali 50 ha.
1: Ah sige. Kadiyo ti bigihap ko ag mayar be taon na nimo. Tibok ah.
0: 50.
1: 1 2 3 4 5 50. Oh. 50. 50. Ako na ni butang tip daan. Oh.
0: Be. Ah, sige, diyan na ka.
1: Oy, mag-istorya sa tao'y! Oh, ay. Maldita yung Patricia, ay. Aw. Maldita naman. Maldito, ay itawag na kuwari niya. Pero, bida. Nangibili na yung baho, da? Klaro kitong bag-otong ligong kanahan. Kay, humot kay yung buhok. Bida. Luguna yung Patricia, ay. Ganon, ingon ni siya na siak ng palingit na ibunutan ko na yung pagbida. Saglaki ni siya, huwag nilihukan, pero guwapa yung takay ni siya. Maog yung tayong kagwapa ang itugon sa akong tatay nga, mawag akong pangasawon, si Patricia yun. O kinabuhi, pagkadili masabot.

0: Malingkod anak ko eh. May ngaw manong adlawa. Dili kayo palit. Murasad o wakay na ngagi. Hinuin, ay manani magit ni. Dili magparihas ang adlaw. Usahay, maayo ang halin. Usahay po, medyo mingaw. May lang ulit sa magsigig mingaw. Kaya kung mahitabo na. Kapait. Ay. Di nagid noon kalikayan. O makahinomdom ko sa gisulti ni Randy. Ako mahimo lang nga mangita ko na siya o lain niya iyang katrabahoan. Dili gid tinuod permanente ang kita. Lahit tinuod atong manrabaho nga dunay klarong kita. Pero ang pangutana sad, huwag asa man sad mangita o trabaho. Labi na sasama na ako nga igo lang nakahuman sa high school.
1: Kun pananglit, makakita ka o kahigayunan. Biyaan mo na kining dapita.
0: Bruha.
2: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
3: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ako padayon og inom. Nagababa na yun siya. Nibaba siya o 145. Karon gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
2: Sed Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
4: Sed Health Report.
2: Health Report. Si Danny Dixie mo di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Sed Panyawan Plus.
5: Sa taki ko, o sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hubong kong tiil, maghigda rin ko pirmi kay ugitulog na ko. Kuhan mo sa ka ng hubong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Sed Panyawan with magustin every meal. Dantan o mga 2 semana, nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato, nagka-recover ako, nagka-drive na kong mo. Danilo Dixie mo Jr., taga poblasyon na Gunoy Davao del Sur, 40.
6: Sabay ang imuhang gipati nga high blood o taas nga presyon sa imuhang dugo o diabetes o high cholesterol, ang Sed Panyawan Capsule with Garlic na kung ikatapang nimo. Produkto kini sa Sed Marketing nga tinuod nga mutapang nato. Huwag tango ni ini ang gibamati sa itong kalawasan. Ayo ang tusa ang imuhang sakit. Tumadayon sa Sed Panyawan with Garlic ang tinuod nga kasaligan. Sa kalisuro kahigpit sa panahon karon, bawal good ang magkasakit. Ang produkto sa Sed Marketing, tatakining magaling. Panyawan Herbal Capsule with Garlic, gigama sa Sed Marketing Incorporated. Kini si Ate Press.

0: Ganina pa yung gado. Ako ka naman tikdan nga nagsige kita na unang imong rilo. Doon na kagi kasabot.
1: Oh. May gawas ka man lang sa imong opisina. Uli na ka? Sa'yo pa man.
0: Doon na lang ko'y kliyente nga pakikitaan. Importante kayo. ikaw? Unsa man? Doon na kay gipaabot?
1: Oh, wa.
0: Wow. Oh? Hahay! Nagsiging bugag tanaw na imong rilo. Kanina, pagkikong nakamatikod, abinakuog, nagpaabot ka sa oras. Kay doon na kay lakaw.
1: Wa. Malakaw na sa tingali ko karong taon-taon. Hotdo na rin ako ng akong ginom na juice.
0: Sige. Muna lang kunin mo. Alis ako.
1: Milagro ronda nga huwag manawag si Rina. Kasagaran, rumurasa manawag na siya. Magigsabot nga manglaag na sa mi. Pero kung huwag pa. Doon na baka ito'y planong mula ka mo?
2: Panalipdan kita sa atong mga anting-anting agamahanan.

0: Saan sa kay tuyo, ani ay? Tingsik man ka. Ay! Samok, uy! Sikik panghawk! Ang samang ka, uy!
1: Sok ka, naghagkan!
0: Samok, manggod!
1: Ay, wala na nai mo tarong agsudlay mong buhok ay. Nayon, iaksyog, kalkag!
0: Sa?
1: Ah, inoon, bagay, maghihapon ni mo.
0: Hmm?
1: Suya ko ni mo.
0: Saan sa pa?
1: Sa imo kitsura. Bisan og dili nimo tarong og sudlay nimo buhok. Gwapa kayo ka.
0: Bulati ka na sa kunimo?
1: Bulatik niya. Bulatik ko taton. Tinuod mo na. Pagabot ako din sa inyo, si Ti Anyos ka pa. Og daan, nagit kang gwapa. Pero magdita lang. Dili masabot ang kinaiya. Mukalit nagsapot nga dili tamo hibalog siya la hinungdan. Pero karan, medyo na imuot ko gamay sa ako nakita ni mo.
0: Yan sa pa?
1: Sa ako nakita. Kung sa may seryoso naman ka ani. Saman, seryoso na gyan. Tinoon na gyan kine.
0: Yan sa man lagi?
1: Mura lagi ka og natarong na gamay.
0: Unsa?
2: Ano ka?
3: Sakit akong kalawasan dyan. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho ganiya.
2: Problema bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liliman Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hinimo sa SED Marketing. Muwagtang nispanuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pagkita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liliman Oil.
3: Wow! Dali ka upaya ng akong ibati niyang yaplasan ko nimo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated. Mapalit sa mga suking butika.

0: Mga higana sundang uban pa mga sumpayin ng atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Alduin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Salon.
3: Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa SED Celebrity Kojic Soap?
4: Ano yung mga dang hinong dan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na-request, ana.
3: Ah, okay.
4: O ako ang gainan nga, kontento naman good ko sa imong itsura o sa imong color.
3: Wow.
4: Pero kung gusto ka nga mo gamit, ana, ako'y una. Para dili ka madaot.
3: Oh.
4: Mula, pag-testing na ko, okay man kayo, ha? Duha na noon, eh.
3: Ah, mo ba?
2: SED Celebrity Beauty Soap.
5: SED Celebrity Beauty Soap.

0: shade liniment gigama sa Shade Pharma.
1: Radyo Magbabing.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put na big mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako gyud nang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5'7".
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Said Health Report.
10: Health Report.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Radyo Bagting.
3: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang alala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Nitabag si ating nani na maawatong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: Oras, alas 7.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating mo naman pala.

0: Siyempre, hati dyan sa atin na adi mo na may pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Eto na, buwan naman ang caller muna natin sa adi mo na mga linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Sino po sila?
1: It's John.
0: June. Oh, tama po, June?
1: John.
0: Okay, taga saan po si Tatay June?
1: Dito sa kwan, sa Takurong, Barangay Buena Flor.
0: Takurong? Takurong?
1: Takurong City po, Sultan Kudarat.
0: Takurong City, Sultan Kudarat. Okay po. Ilang taon na po si Tatay June?
1: 51.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa. Kaya nga, kung kay narinig ko kaninang gabi yung programa mo.
0: Opo, napakinggan niyo po yung adi po namang programa.
1: Oh, nakikinig ko kaninang gabi. Di ba may tumawag sa'yo na taga-kwan, taga...
0: Mm-hmm.
1: Perdo Princesa.
0: Opo, Tatay, hindi pa po kayo nakaiinom ng ating rice coffee, pero naririnig na po ninyo yung ating programa.
1: Oh, sa totoo lang, sarili pa ako nakainom ng...
0: Yes, opo. At kayo po ba, Tatay, ay may iniindang karamdaman din?
1: Meron din po, pero sa kwan, sa mata, katarata.
0: Ah, katarata, opo. Alam niyo po ba, Tatay, na may mga testimonya na tayo patungkol po sa katarata ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom?
1: Meron nga kay, parang po nagsisinig sa programa mo.
0: Di ba? Napakinggan niyo po ba yon? Yung mga kababayan po nating may mga katarata din at natulungan po ng ating rice coffee?
1: Oo, nakikinig kayo. Kaya nga po,
0: pag-testay sa house. Opo. Tama po yan. Tatay, simulan niyo na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa ano, dyan po sa inyo sa Sultan Kudarat, meron pong rice coffee dyan na mabibili. Dyan po sa inyo po namang lugar. Kaya po kailangan lang po ninyo na puntahan ang mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa Sultan Kudarat, sa Takurong. Kasi po meron po ng ating rice coffee dyan sa lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Kaya po dapat po makapagsimula na po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Ano yung tamang spelling ng concept yung rice coffee?
0: Ano po yun?
1: Yung spelling ng rice coffee.
0: Yes po, ang spelling po ng ating rice coffee Tatay ay R-I-S-E. R-I-S-E.
1: Di pala bigas yan, sir?
0: Opo, hindi po ito bigas kasi po ito po ay gawa po o kaya binubuo po ng 15 herbal na kung saan po ay yan po yung perfect combination ng ating po namang perfect combination ng mga herbal na kung saan po ay makakatulong po sa atin.
1: Sir, okay, subukan ko sir, maghanap doon sa mga butika.
0: Opo, dyan po sa kumbaga dyan po sa inyo sa Takurong ay available po yung ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Hanapin lang po yung tamang produkto natin, Tatay. Tama po yung sinabi po natin, RISE, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po nasa kulay gintong dilaw na karton po ito, Tatay. Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee. Ang spelling po RISE. Diyan po sa karton na yan, Tatay, meron po kayong makikita na larawan po naman ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Yan po yung hanapin po natin. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hanapin po natin kasi para hindi po tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po natin.
1: Okay, sir.
0: Okay po, tandaan niyo po yun. Tapos, kapag nakabili na kayo, Tatay, balitaan niyo po ako.
1: Okay, magkibalita lang ako, sir.
0: Yes, tawagan niyo po ako muli, parehong oras, para malaman po natin kung talagang may nakuha kayo, may nabili po kayo o wala. Kasi kung wala po kayong nabili ng ating rice coffee, sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay, okay, sir.
0: Okay po.
1: Okay, okay.
0: Maraming salamat po sa inyo, tatay, at mag-iingat po kayo, ha?
1: Okay, okay.
0: Balitaan niyo po ako, Tatay John, ha? Tawagan niyo po ako pag meron o wala kayong nakuha, tawagan niyo po ako, Tatay John. Salamat po sa inyo. God bless po, Tatay June.
1: Okay, okay.
0: Maraming salamat po. Bye-bye, Tatay June.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kaalusugan pa rin. Siyempre hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan. Itawag nyo na yan. Dito po sa ating palatuntunan ang inyo po namang mga katanungan patungkol po naman sa ating po namang produkto, kung saan talagang sabi nga po natin mas lalo pong dumarami ang ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom, mga kaibigan. Kailangan lang pong ituloy-tuloy, araw-arawin, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Dahil po doon sa tuloy-tuloy at araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee po ay doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1. Tawag po sa ating po namang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Tawag nyo na po yan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero. 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan mga kaibigan. Kung meron po kayong mga kwento, katanungan, kasi yung mga katanungan po ninyo mga kaibigan, malamang sa malamang, kwento rin po yan ng ating po namang mga kababayan. Di ba? Kwento rin po yan ng ating po namang, o kaya tanong din po yan ng ating ilang po mga kababayan na walang pagkakataon na makatawag po sa atin at nakikinig lang sa ating po namang programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Maylin to.
0: Maylin, okay. Nanay Maylin, taga saan po kayo?
1: Sa Samar, sa San Roque.
0: San Roque, Samar. Opo.
1: Oo.
0: Okay po. Nanay Maylin,
1: Northern Samar.
0: Northern Samar. Ilang taon na po kayo?
1: 32.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala pa.
0: Hindi pa.
1: Kaya nga, nagtatanong ako kung meron na yan dito sa San Roque, sa Northern Samar.
0: Ah, kung meron na po dyan sa inyo. Ah, titingnan natin na Ma'am Maylin, kung meron na dyan sa... Meron po ba kayong iniindang karamdaman din?
1: Ha?
0: May iniindang karamdaman po kayo?
1: May ano?
0: Kung may karamdaman po ba kayo?
1: Wala. Yung mister ko.
0: Ah, ano pong problema ng mister po ninyo, Ma'am Maylin?
1: Yung laging inuubo.
0: Laging inuubo. Napa-check up nyo na po ba siya?
1: Ha?
0: Napa-check up nyo na sa doktor?
1: Oo, napa-check up na. Pero maya-maya na balik yung ubo.
0: Balik na naman yung ubo. Yung po mang pag-uubo niya ay nakakasagabal sa kanyang pagtatrabaho araw-araw?
1: Ay, di na nga nakakatrabaho.
0: Ah, hindi na nakakatrabaho. O paano yung pagkain niyo sa araw-araw?
1: Meron naman kami mga anak nagtatrabaho.
0: Ah, yung mga anak ninyo nagtatrabaho para sa inyo?
1: Hmm.
0: Malalaki na sila?
1: Malaki na. May mga asawa na.
0: Ah, may mga asawa na. Pero ikaw, Ma'am Maylin, 32 ka pa lang.
1: Ha?
0: Ilang taong ka na po?
1: 32.
0: Oh, 32. Ilan yung anong edad ng mga anak ninyo?
1: Yung panganay ng yung asawa ko. Unang asawa.
0: Ah.
1: 40 na.
0: Ah, 40. Okay. Ah, okay. Sige. Anyway, Ma'am Maylin, ganito. Diyan po kasi sa Northern Samar, ang meron po sa Allen, Catarman, tapos Santa Margarita, Victoria, La Vizare. Saan po kayo malapit?
1: Malayo kami.
0: Malayo yun sa inyo? O, diyan po sa San Roque. Sa San Roque, Northern Samar, may mga butika po ba dyan?
1: Mayroon.
0: Pwede nyo pong ipagtanong-tanong yung ating po namang rice coffee dyan, okay? Para malaman po natin kung meron po ng ating rice coffee. Pwede kayong magtanong-tanong dyan sa mga butika dyan sa inyo. At kung sakaling wala, halimbawa, nagtanong-tanong na kayo at wala kayong nakuhang rice coffee, nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala kayong nakuhang rice coffee, tawagan mo po ako muli. Parehong oras. Para masabi natin sa atin po naman mga deliveries, nang sa gayon, madalhan po dyan sa inyo.
1: Ha?
0: Ganito, Nanay Maylin, di ba dyan sabi mo sa inyo, dyan sa inyo, may mga butika?
1: Mayroon.
0: Okay. Pwede mong ipagtanong-tanong yung ating rice coffee. Okay? Ipagtanong-tanong mo kung meron po ng ating rice coffee. Kung meron, pwede na kayong bumili at pwede nyo nang painumin si tatay. Okay? Pero kung wala, halimbawa, nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo, yung mga pharmacy, at wala kayong nakuhang rice coffee, tawagan mo po akong muli. Para masabihan ko yung ating mga deliveries na lagyan dyan sa inyo. Okay?
1: Okay.
0: Okay po, tulungan niyo po ako ha para masabihan po natin yung ating mga deliveries kung sakaling wala po ng ating rice coffee dyan sa inyo. Okay po?
1: Oo.
0: Tawagan niyo na lang po ako muli. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0969-226-9623 yung adi mo namang numero, mga kaibigan. Tawag niyo po sa amin ang inyo po namang mga kwento at mga katanungan patungkol po sa ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: 0969-226-9623 yung ating maramang numero, mga kaibigan. Tawag po kayo. 0969-226-9623. Another caller on the line, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang kalusugan din.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Nanay Mildred na lang.
0: Nanay Mildred, okay po. Nanay Mildred, taga saan po kayo?
1: Taga San Jose City, Nueva Ecija po.
0: San Jose City, Nueva Ecija.
1: Nueva Ecija.
0: Okay, ilang taon na po kayo, nanay?
1: 56 po.
0: 56. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Opo. Matagal na po. Mga 2 years na po.
0: 2 years na. Okay po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Ano po, minsan narinig po namin sa radyo.
0: Kwentuhan niyo naman po kami, nanay. Kwentuhan niyo po kami.
1: Apo. Narinig po kami mag-asawa, narinig po namin sa radyo.
0: Apo.
1: Meron pong mga patotoo na nagpapagaling, ganun, mm-mm, gumaling, mga ganun, lumakas. Nag-try po kami. Tapos, edi, kasi po yung asawa ko, meron din siyang, ano, mga bato sa gallstone, yung gallstone po.
0: Apo.
1: E di, nagpa-check up po kami, sabi po eh, nung una operahin. Pero, nagsaga po kami sana magpunta sa Baguio para magpa-opera.
0: Apo.
1: Pero, hindi po kami na-opera dahil madami po kasi, sarabi, tatawagan na lang kami.
0: Correct.
1: Tapos, yun po, nag-start na po kami mag-rice coffee. Ngayon na po kami. Tapos, after po na nagpa-ultrasound siya ulit, sabi po sa ultrasound, ay, wag na daw pong, ano, wag na daw pong operahin kasi parang okay naman na siya. Hindi naman, parang hindi rin lumaki pero okay na na hindi na galawin. Ganun po.
0: Wow.
1: Then after po, another year na, sumunod na taon na po, diretso pa rin kami sa pag-inom po ng rice coffee. Ito lang po, nagpa-ultrasound siya ulit. Eh, wala na pong nakita.
0: Wow naman! Wow! So, nailigtas po, tapos, nailigtas po si tatay sa pag-opera?
1: Opo, hindi na po. Wala na raw po.
0: Abutin, nanay, maputol muna po kita bago mo po ituloy yung kwento po ninyo. Aabutin daw po sana na magkano yung operasyon? Kung alam po ninyo.
1: Sabi po yung nini sa amin eh, magkano pa? Mga 100 plus po eh. Mga 150, ganun.
0: 100,000, 150 plus.
1: Opo, opo.
0: Tama po. Sige po, nanay.
1: Kasi doktor pa lang po, mahal ni.
0: Correct. Opo, tama po. So, na-save kayo doon. Opo, nanay. Tapos ano pa po yung pagpatuloy ng ating kwento?
1: Tapos yung ano po niya, yung kanyang sa sugar din, hindi naman siya umiinom ng mga yung metformin, ganun. Pero okay po yung sugar niya. Naging okay. Dati 240. Ngayon, naging okay naman po. Naging 90 lang, 98, 102, 100. Yung pinakaano na lang po.
0: Wow.
1: Naging okay na rin po siya. Tapos, yung po sa blood chem niya, yung sa kanyang mga creatinine, yung mga ganun. Puro ano po, puro naging normal po lahat.
0: Wow. Wow.
1: Yung except na lang po kasi yung sa heart niya talaga. Kasi yung sa heart niya medyo, parang kumakapal po yung kanyang ano.
0: Opo. Pero nanay,
1: pero okay po lahat.
0: Yes, tama po yun. Nanay, ano po yun? Nakakailang sachet ng ating rice coffee kayong dalawa?
1: Unaan si tatay. Dalawa po ang inom namin.
0: Dalawang sachet sa isang
1: morning,
0: araw.
1: Sa morning at saka sa hapon po.
0: Tama yun. Tama yun. Tama yun.
1: Dalawa po kami lagi.
0: Very good. Very
1: umaga
0: good.
1: Hapon.
0: Opo. Ano yun? Si tatay, nung mga panahon na yun na may problema siya sa yung gallstone, yung mataas yung sugar level po niya, opo, yung blood sugar level, opo, yung kanyang cholesterol siguro. Ano yun? Ano yung opo nararamdaman ni tatay noon sa kanyang araw-araw?
1: Yung po, kasi minsan po yung sumasakit lagi yung mga balakang niya, ganun. Marami siyang nararamdaman noon.
0: Kumbaga na, apektado po ba yung trabaho niya noon? Yung araw-araw niya?
1: Siguro din po kasi alam ko, OFW po siya actually.
0: Mm-mm. Very good.
1: Nasa opisina lang po siya nakaupo. Mm-hmm.
0: Pero apektado naman kahit papaano, di ba?
1: Opo.
0: Tama yun. Opo. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo? Kasi marami tayong mga tagapakinig ngayon. Nakatutok po naman sa ating programa nationwide. Ano po? Sa buong Pilipinas. Opo. Na meron din pong mga...
1: Meron din po akong ano. Yung sa akin dati, meron po akong bukol sa likod. Nawala rin.
0: Wow.
1: Tapos lahat po yung aming ano. Sa akin, lahat po. Ang ano lang, medyo sumasang konti yung cholesterol ko. Pero lahat po normal.
0: Very good po,
1: okay,
0: Nanay.
1: Naman po,
0: Nanay. Nanay, ano po ang masasabi niyo po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon na hindi pa po nainom ng atin po ng mga rice coffee?
1: Uminom na po kayo. Actually, kami po mag-asawa. Kasi may narinig po kami na may mga sakit sila, mahina. Sinasabi po namin na uminom ng rice coffee.
0: Tama.
1: Meron po kaming ka-church na... Na-stroke po siya, ma-stroke din niya, nagagalaw yung kamay niya.
0: Mm-mm.
1: Medyo napukuan po. Nagpabili siya sa akin ng 15 rice coffee.
0: Wow.
1: 15 box para lang, ano po, minum siya din. Kasi ngayon, pag naririnig kami na may mga ganon, puro rice coffee po yung inaano namin sa kanila. Kasi nasubukan po namin.
0: Tama.
1: Ako sa'yo ba, yung amin pong mga pinag-inuman ng rice coffee ay napakadami na po.
0: Tama po.
1: Kesa naman po ano yung bili namin ano po. Kaya yun.
0: Salamat. At
1: kapag kami narinig po kami na may nararamdaman, yun, ganun, mamataas ang sugar, yung ganun, inaano po namin sa rice coffee. Okay
0: tama
1: naman po.
0: Tama
1: nagiging
0: po.
1: Nagiging maganda naman.
0: Kasi tingnan nyo, na-save kayo doon sa 100,000+ pesos na pwede nyo. So, Nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong dalawa. Nanay Mildred, and then kay Tatay. Ano pong pangalan ni Tatay?
1: Nelson po.
0: Tatay Nelson, maraming salamat po. Sa inyong lahat dyan, sana po ay maging malusog po ang buong pamilya po ninyo at patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee. God bless po, Nanay Mildred. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
1: Thank you
0: very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Mga kaibigan, si Nanay Mildred and si Tatay Nelson, na-save po sila sa gastusin na aabot 150,000+, sabi ni Nanay Mildred, ang na-save dahil po sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Yun po yung sinasabi natin, mga kaibigan. Aanhin mo naman yung... Diba? Yung mga nagsasabing, ang mahal naman kasi. O sige, di dun ka sa 150,000 pesos. Diba? Prevention is better than cure, mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuto ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa kalam po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Radyo Magbating.
3: Oras, alas 7:30.
2: Radyo Magbating.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ni paragis lagi, taluoy sa Diyos, niya nga imang ko. Kaya nga, maninda ko liha, niya alsa-alsa bukat, na, dahil palingki.
2: Oo,
1: maligya ko liha.
2: Ano nga maligya niya mulay?
1: Mais. Sikol.
2: Yung kung bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimula sa inyong bati na mawala inyong matapin sa panawas rin sa itong doktor.
1: Katong ako makasulay ani, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po niya ang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na napilit, pero may nakapalitan.
2: Ang pangalan ko na?
1: Soledad Rodriguez. Madaom Dagom.
2: Kailan?
1: 24.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila paragis bila-bila paragis bila-bila
4: pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ana oh.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Said Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
8: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
9: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
9: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
11: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
12: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Banting. Bang.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsan lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom niya, bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, nanambok na gani po. Karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw ko. Labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: July 30 is World Day Against Trafficking in Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking in Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
0: Radyo Magbating.

0: DXBZ AM 756 kHz. Ang Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagding. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagding.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: It's finally the luckiest time of the day, mga kalaro! Alas 9 na po ng gabi at oras na para sa pinakaabang Lotto event ngayong Biyernes, July 31, 2026. Tonight, let's give July the most exciting send of ever dahil nakalineup na po ang naglalakiang Mega at Ultra Jackpot plus exciting digit game prizes na pwede ninyong mapanalunan. Kaya handa na po ang lucky tickets dahil this could be your lucky night. At sa mga kasama ko po sa paghatid ng good vibes and good luck, good evening, Fiona.
2: Hi, Dan. Good evening sa'yo. At happy Friday po sa lahat ng ating mga kalaro mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Hawakan ng lotto tickets niyo dahil baka yan nang ticket to your next big win. So stay tuned, stay excited at tutok lang sa IBC 13. DTV at sa ating live stream channels. In just a few moments, magkakaalaman na kung kayo na ang susunod na makakapag-uwi ng thousands to millions of cash prizes. So good luck, Lotto players!
1: Mga kalaro, bawat ticket po na binili ninyo ay hindi lamang nagbibigay sa inyo ng chance to win life-changing prizes. Nakakatulong din po kayo sa pagbibigay pag-asa sa mas marami nating kababayan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, bahagi po ng inyong pinabayad sa bawat ticket for the PCSO Games ay inalalaan po natin sa ating charitable programs. Kaya naman, wala po talagang talo dito.
2: Pero habang nag-e-enjoy tayo sa paglalaro, paalala po sa lahat to please play responsibly. Maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. At huwag na rin iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets dahil only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games.
1: At kung excited na po kayong maglaro at manalo, kami rin dito sa Draw Court excited ng magpapremyo. Kasama natin sa paghatid ng swerte ngayong gabi ang ating Lotto Draw Panel of Judges from the gaming public. Narito rin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang gabi po sa inyo!
2: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: ISO certified po ang ating lottery draw procedures at kasama na dyan ang pagsasagawa ng free draw activities. Ito po ay para masiguro ang fair chances of winning ng lahat ng Lotto players. Ang highlights po ng paghahanda kanina, panoorin po natin!
3: Sa isinagawang free draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Are you ready, Lotto Philippines? Oras na para alamin ang swerte ng mga numero ninyo.
1: So get ready with your tickets at tara na, let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Salamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagbagting.
2: Oras, alas 4.
1: Radyo Bagbagting.

0: Radio Banting.
1: Fina Sambonga del Sur, Abril 4 sa Tubod, Lanao del Norte, Abril 5 sa Kalinan, Davao City, ug sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, Abril 6 sa Toril, Astorga, Santa Cruz, Digo City, ug Gihing, Hagunoy, Abril City sa New Corilla, Tagum, ug Lupon. Ug alan ni atong gusto mo tabang nimbulong atuna, text lang sa ko cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel o sa akong Facebook account. O hanto na sa ugma, kini si Pastor Estoge Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalong na pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatong tanan. Amen.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
3: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
2: Programa, hatod ka nato sa GFMQ Marketing. Maghatag ka nato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka bang ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Sir, mayo nga po, nakita na ka sa Parma Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir, nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Usa mong ibati, sir?
6: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yun siya nga, nindot ko kayo. Initry ko, nagpalit ko sa Parma Pharmacy, magpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, paminaw sa panglawas, ay, yung magpangihi, maayon magpangihi, wala may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, wala yung mga batiyon, buto-buto na lugdug sa kalahin ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa lugdug. Tapos maayong magpula sa maayos ang pagpangihi. Mga gina ko na bantay sa Bilabila, maayong gina ko kapiha, mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lugdug. Amo gina ko na ko, ana, bantay sa Paragis, maayong gina siya sa ato panglawas. Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
2: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
7: Malarat, my love, mangutana ko nimo, mahal ko nimo o dili?
8: Dili.
7: Puslan lang way nagmahal, may pamatay.
9: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o pipinka.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ning tanan.
10: Paidigo! No. Banda!
7: Bati asa ni mong naumuhi lang. May oy! Masaktang sa tadimu!
10: Isamot ka bati mong naumuhi. Gamihilak ka ba jigaw?
7: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
2: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
3: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
2: Programa.

0: Radyo Magbangting.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka bang ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parma Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir, nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Unsa mong ibati, sir?
5: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw ko sa ako ko ang bag. So, yung siya nga nindot ko kayo. Initry ko, nagpalit ko sa Parma Pharmacy, magpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, maminaw sa paglawas, ay, yung magpangihi, maayong magpangihi, wala may batiyon ko. Sa lahing mga coffee, lahing mga batiyon, buto-buto na lugdug sa kalahin ng kopi. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel na ko, ana, wala nang buto-buto sa lugdug. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Huwag din ako nabantay sa Bilabila. Maayong ganyan kapi ha. Mandayaw na pagpangihi. Wala nang buto-buto sa lugdug. Amoyin ako na ko, nabantay sa Paragis. Maayong ganyan siya sa ato panglawas.
6: Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
7: Malarat, my love, mangutana ko nimo, mahal ko nimo o dili?
8: Dili.
7: Puslan lang way nagmahal, may pamatay.
9: MN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O pa kong masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babay nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ning tanan.
10: Paidigo! No. Banda!
7: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masaktang sa tadimu!
10: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
7: Gikan karun! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo!
7: Silan ko!
11: Imo na ko check ko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
7: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
11: Bunsa!
7: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kung dili si Takla.
12: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
7: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you,
12: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Ay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, suksad, law. Namagod yung ginatake na, kung sa debit, ba marag makapuhul, gani, kaya maghila, bako puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan man mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hai, hello, hello, hello, hello, hello, may kala kumusta? May adlaw, may buntag, may ngutu, panihapon, panihapon, hasta kadlaon. Mayong adlaw na tuntunan, niya na sa inyo higalas kanginan, Ray Arellano, o ban ni Lloyd Gabiana. Buena mga kala, it's shout out time. Shout out nga doon ni Jum Maranga, ni Paz Maranga, Oscar Maranga, Milvin Maranga, niya sa New Bago Asturias, gika niya Pedro Pungasi. Okay, niya, lain sa shout out nga doon ni Joel Abadiano, San Dias sa San Pedro Ono, Basak, Parros, City, si Jose Briones, si Ruel Briones, De La Rosa, Dias de la Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Unia, shout out to sabihan ni Pritzi Avila, Dias de San Roque, Macrohon, Southern Lady, si Josephine Mangumat, ya Christina, Christine Lara, si Jacqueline Mangalo dia sa Tangkaan, Padre Burgos, gikan ni BSI Bangun sa ilo nga mo writer director OG Kumbok Rakasa. Okay. Ang paragis asa naman to. Herbal coffee mga igala. Moring tani mo power karon. Okay. Ya, ay ang awa makan mo. Ay nalang pagkape, ganino na magkato yung muang vitamins nga. Ano to? Paragis. Ha?
1: Herbal Plus Capsule.
0: Sagot yun. Okay, mga ikala. Mora kita niya mong mga power nung kanina sa Paragis. Bila-bila Herbal Coffee o Paragis. Bila-bila Capsule. Plus Capsule. Okay? Bueno, atong menom dumano ang nangagay nga napusilan si Takla sa damgo sa atong bila nga si Diego. Kunya na balaka siya nga tingalig matinud-ano lang yung damgo. Pero matun pa ni Takla nga damgo lang ang tanan busa dili angay mabalaka. Kunya dito sa barko nagpanlingi in taon ang malditong si Bugay. Kay tingali nakasakay si Dante ang vigilante, awan na ginervyos na. Kunya sa laing bayan sa dito sa mansyon na sa siging handom ni Don Arturo ni Maria Picat, nagdamgo kini nga nagsulalap sa nagsulalap siya sa siyang sani sa papap sa nagsulap papap day pero lang siya circulus mo na yan yung romansa ang lupot ang lupot circulus muna yung nita mo muna mo yung kalanihan ay nagsumpa na gato sa kilanon bunbundong bibingka.
2: Pastong rin pala parat, ikaw maday ni Hercules.
3: May lain pag others. Ako malbito.
2: Yaks, kalut!
3: Yan sa inong. Aray, aray.
2: Yan uwam ko na mo badlong ha. Parat-parat na ba ito?
3: Kuan, lami-lami.
2: Tika uyon sa ka. Ang gawa ka. Ay, bantog rin parat-parat niya. Mangay ko sa imong kigol.

0: Dako, sinaw. Apan lumoy. Espesyal kina yung burbura. Tilawin ninyo. Di ba magpangitagi mo na ako, skalame? Palit na mo, palit na mo. Kaya sigurado dyan kong mahimot. Mahimot na yung mga suke.
1: Lima, lima, kwanset. Lima.
2: Ang kuluhan mo.
0: Ang wapakasuway. Mga panuway.

0: Mao ba da di Arturo? Doon na mos Iligan City?
1: Oo, Iho Jigo. Dilig kami manguli kung dili na mo madaha ang abo ni Anhing Maria Picat. Ang akong nilayla, ang imong iraha.
0: Pero dad, matod ni agawin si Kwakang sa iyang suwat nga nalubong na kuno sa mintiryo ipo ni Anhing Maria Makiling. Akong iyan ba? Igsuon sa akong inahan?
1: Bisan asa pagilubong ang abo sa inahan ni Mojingo. Ipagkaot ko gyud kini ug dadoon sa itong mansyon diha sa probinsya.
0: Daddy Arturo!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Tatinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlog yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gid, kay mao na makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun dos pantusiya karon may nakayo.
7: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
6: 11.7
7: karon.
6: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
7: Aning baba
6: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
7: Unsa ba imong masulti sa mga atong mga tigpaminaw?
6: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Evangeline Caniete.
7: Simong
6: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp makaapekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini og maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi-kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragi si ako nadunggan sa radyo, then kuan kana na ang nakapalit mig 20 pieces pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding ato sa di anak spotting manggog ko. Sige, kuan kanang mawala din mo kalit na pudo kan ginagmay ra ba din na kulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na kog inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
9: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibitibos.
8: Yes, oh yes, maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin ang tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
11: Tod, asa naman ka mo karon, ha? Iho, Jigo!
12: Sakay na kami karon sa truck na di. Padumang may pauli sa atong mansyon.
11: Labing mayo, Iho, Jigo! Nahala, pag-amping mo, ha? Kay daghan ba kayong mga aftershocks?
12: O, daddy, pag-amping sa dia.
11: Salamat, Iho, Jigo! Hercules, usap ba nang isinyas-sinyas ni mo diha, ha?
13: Yan ang kita sa iligan, Dr. Arturo.
11: Lain siya ka magtanaw-tanaw kay magsinyas-sinyas ka. Nahala. Iho, Jago! Padoon na kaming mulanding. Putlong taon na ang itong parang-sulte.
12: Sige, Dad. Bye.
11: Bye, Iho, Jago. Pinangga, kung unik ko, Iho.

0: Doon na rin sa Iligan sa Mindanao si daddy ni mo, Baijigao.
1: O, Bainoy, yun na. Lumon ka man kayo karong takla.
2: Natog manggod si Gian, Jeko. Samtang akong gihapyon-hapyon ang iyang buhok.
1: Bitaw, no? Ika po yung taos biyahe ang bata.
0: Eh? Ano? Ang langgang mo tabihan na bigo ko din drugs paglupad.
1: Ah, kusugang lupad, ah.
3: 2, 4, 6.
0: Ano?
3: 4, 6.
0: 2, 4, 6? Alam, giligasan ako 3, 4, 6. Lato na bilupad na pun palayo.
2: Ah, Diego, naunsa naman to si Bogart? Ganun nagkurog man to?
1: Bito, no? Kumusta na ka ang malditong Bogart?

0: op nie hierdie trek. Ek lê hier nie.
1: Bis ek ons aan binne neem, ook dok bongai. Die gynne abli, hy sê driver, ook ha, sa pa hinanti inin truck.
0: Ja naman.
1: Dahil ito na kung itugon sila, na diligit pablihan ang truck, kung dilita mo abot sa atong dapit.
0: Pero, pwita kung gusto mo patayin ako.
1: Ganyan ka pa, ana, ha? Wa ka nagin sa hustong paminsar.
0: Dahil na lagi gusto mo patayin ako.
1: Wa ka nagin kalainan sa akong silingan kanhi na tungod sa paggamit sa illegal na drugas na praning.
0: Unsa?
1: Gani, tungod sa iyang pagkapraning, mi ambakin ni sa third floor sa building, naguna ang O.
0: Pero tingin pa tayo.
1: Buhi, oy.
0: Ah, mi ambak sa third floor? Buhi?
1: Buhi! Ang-ang. Dito man mahipunta sa stock nga bus, nga nag-iundok, maragbukid. Nabugsok og milubong ang O sa kanahan, pero buhi.
0: Buhi, day.
1: Patay, oy.
0: Ganaman.
1: Wala naman makaginawa, kaya nabugsok man ang O sa bus nga nagliundok.
0: Patay day.
1: Buhi, oy.
0: Nga naman.
1: Timing man, nga dahil ambulansya, dali man siyang natabang, na-revive man dayon.
0: Buhi day.
1: Patay, oy.
0: Nga naman.
1: Kaya na-disgrasya man ang ambulansya ngayong gisakyan pa doong suspital, nahug man sa taas kayong pangpang.
0: Patay day.
1: Buhi, oy.
0: Nga naman.
1: Kay dagat pa nang upo sa pangpang nga gihagbungan nila, dali siyang nakagawa sa ambulansya.
0: Buhi, di ay!
1: Patay, oy!
0: Dano naman, sad!
1: Kay di man din siya magkamaong mulang, oy! Naunlod o nalumos, gyud!
0: Apatay, di ay!
1: Buhi, oy!
0: Libog, oy!
1: Ano man?
0: Libog, ako'y napraning. O, ikay napraning lalat.
1: Bangas!

0: Opa. Bilang diri kita di desa Ubahan, di desa Ilijal, Duraduru. Duraduru. Aruka.
1: Tahu sempat mustika kita masahir.
2: Tidak sedaya mu masahir, Hercules. Tanawa saunahan. Kukin saya akung nakita.
0: Uy. Insik wakang kena.
2: Ang atong lead, Hercules. Ang atong tuyo ning atong pagbalik dinhi sa Iligan.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Kana rawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Si katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang nga pagagis?
5: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oh diabetes. Hmm. Kani oh. Oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa paragis gamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa.
5: Takan upper limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun nga naminaw kagun?
5: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bunbun og bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
5: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
6: Anong ganahan man kay ka sa kape?
5: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
6: Murag makondisyon imong lawas?
5: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
6: Kung di kakainom, murag luya na ka?
5: Murag luya-luya. Lahi ra yun sa Bilabila Coffee.
6: Ano makainom?
5: Makainom. Laskig yun.
6: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
5: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat tulad yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
4: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
7: Rock, rock.

0: kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Buntang na, bangon na, lanog sa bagtingan. 106.7 Radio Bagbagin.
1: Alas sa 5:09 na itong oras sa Kabagni o Gabalgadas, may buntag ganin yung danan. Adlaw karon nga Sabado, pitsa uno na sa buwan sa Agosto. Itabok na gaya kita sa buwan sa Agosto, Kabagni o Gabalgadas, sa tanan nga nagpaminaw ng Sibian. Sa 106.3 ang Bell FM, magingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagding. Istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, may buntag ganin yo. Kita na usay mag-uban na sulod sa kauras ug tunga nga tulumanon ang lanog sa bagtingan. Basta maadlaw nga Sabado, kita nga magdungog kabagtig kabalgadas. Maing pagpangapi sa mga nangapi, maing pagtimo-timo diha og tinughong sa mga nagkaon og tinughong sayo. Aron nga diin na masudlan og medyo init-init ang ilahang mga kuto-kuto, no? Kaya huwag mo ingon tagwa mainit, inyo pamantay hupan, aron nga mabugnaw, so muna di na matawag pa init. Bitaw, kaninyong tanan, maing buntag! Ang mga soaking digpaminaw sa kanunay ng Sibian sa Radyo Bagding sa Bell FM, good morning! Kumusta man? Kumusta ang inyohang tibo kagabihon? Wala ba mo nakasinatig gusog ng mga pagbundak sa ulan? Grabe kagahapon, no? Ang ulan kay magdumduman mahapon, dirisdakbayan, kabagtig, kabalkadas, pagadian. How about this sa inyong tagsatagsa ka mga kalungsuran? Inyohang nahimutangan? Wala dilibaw sa magdumdum mahapon ang pagbundak sa ulan? Kaya dres pagadian, na doon yung mga lugar nga dumdumon gayon o pagbundak sa ulan, na doon na po yung mga lugar nga di po't ulan nun. Maglibog tao sa hay kung nga nung naunsag niya itong lakat sa panahon, no? Ang atuang lakat sa panahon, kay murag batasan sa babae, nga di na ito masabtan. Oh. Nag-permer ka nang sa buntag pa, kay tarong, pagkataon-taon, kay mukhait lang kasulik maot, ha? Diba? Kahit lang kausap, paling-paling kung baga ba. Muna nga sa kanunay mga mag-amping, no, diligayod kanunay nga mag-pasagad. Mas mayo kabagtig kabalkadas nga kanunay kita nga magdalag mga payong sa mataglakaw nato. Ewata katag-an kung unsa man ugaling ang mahitabo sa tuang kahimtang dagas panahon. Diba? So hala sige, alas sa inyo mga mahinungdanong pabagting or dibaka mga katuyuan, pwede ninyong ipadangat direstong text line 0938-207-7614. Atong usbon, kabagtig kabalkada sa atong text line 0938-207-7614. Muna ito ang text line alang sa inyohang mga mahinungdanong pabagting or dibaka mga katuyuan na pwede ninyong ipadangat diristo ang pagpanaguban ang lanog sa bagtingan. Akong partner karon diri sa studio na si Nikki. Samtang sa Aprabayaw Tukuran, si Mary Anog, si Dimar Kinimon, sa Aprabayaw sa Maui Mount Palpalan, si Kuya Marino Biguas, or dibaka si Mary Ann Tampugaw. Sa tanan niya nagpaminaw ha, sa magkausap pa, maing buntag. Ako si Bagting 17 Florence Fima, kauman ang mga Bagting reporters sa iyong nagtukaw, sa iyong anangalap ang mga balita. Aron ni Katunol, dari sa tuwang pagpanaguban sa programa ng Lanog sa Bagtingan. Alas sa 5:12 na itong oras, ato anang sugdan kabagtig kabalkadas ang uluhan sa mga balita. BBC Headlines. Uluhan sa mga balita, gikan sa mga Bagting reporters, ato anang siren karong adlaw, karong mga orasa. Gumikan kay 120 million pesos nga kantidad sa gigahin ng sa CHED alang sa student innovators alang sa Agri-Aqua Startups. Dugang panguluhan sa mga balita kabagtig kabalkada. Pagamit sa kawayan isip construction material. Hisgutan sa Mindanao Bamboo sa Forum sa Coronadal. 6.6 Ingon man kabagtig kabalkada sa paglimpyo sa kababayunan sa Palimbang Sultan Kudarat. Haom sa pagtapos selebrasyon sa Nutrition Month sa buwan sa Hulyo. Dahil panguluhan sa mga balita sa lakad sa panahon, LPA nga namatikdan sulod sa PR low chances sa chances nga mahimong bagyo. Samtang wanted person dakpan tungod sa kasong pagpangawat dito sa lungsod sa Kumalarang. Ingon man kabagtig kabalgada, 510 million pesos ang Shabu na sakmit sa Batangas Port mga suspect taga Zamboanga City. Lain panguluhan sa mga balita, Diaz de Bulidan ni Duyog sa 52nd founding anniversary celebration sa Pag-asa Youth Association of the Philippines ang kabataang organisado. Lain panguluhan sa mga balita, 45 ka out of school youth ang nakatapos sa digital literacy training sa DICT9. Ingon man kabagdig kabalgada, lalaki patay human gitikbas sa Pagadian City suspitsado padayong gipangita. Samtang usa ka mangilngig ang balita ang nahitabo sa lungsod sa Labangan. Minor di edad patay human madasmagan og dump truck sa nasangpit nga lungsod. Ingon man usab kabagdig kabalgada, PIA Region 9 nagpahigayon og coordination visits alang sa Information Serbisyo Karaban sa Sulu. Mga uluhan sa mga balita diristo nga pagpanaguman ang lanog sa bagtingan.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Lastar na mga bagting reporters sa sugdan ta ang pagtunol sa mga balita ug impormasyon karong mga orasa kay alas 5:15 na. Unahon tang update sa lakat sa panahon na kon na unsa ba mahitabo karong adlaw. Kon natuang makita masana-sana ang kawanangan kabagdi kabalkadas kay hayag kayo, no? Nindot kayo ang bulan pero lagi dili kini kasaligan kay mukalit lamang og kisdom ang panahon nga largo bundak ang ulan na ang lakat sa panahon nato murapod og tuang batasan usahay nga di gayud masabtan na atong sayran ang update sa lakat sa panahon. Tumikan ka LPA nga namatikdan sulod sa Philippine Area of Responsibility. Syutay lamang ang kahigayunan nga mahimo kining usa ka bagyo. Mas maayo hinoon sa pagbanabana arabas Pag-asa. Ang buwan sa Agosto dunay usduha ngadto na sa tulo ka bagyo ang musulod. Mahintag di mahinayon, di ba? Pait na kay kabagtig kabalkadas kun ugaling maingontang madayon ba ang panagna sa kining Pag-asa na nasa duha ngadto na sa tulo ka bagyo ang musulod sa nasod alang sa buwan sa Agosto. Pero karon ang LPA no, nga nasa PR low chances nga mahimong bagyo. Atong sayran ang report pinagi ni Bagting 16 Vanessa Cagas Tumakmol.
0: BTC Weather Update.
2: Lagi pagulang update sa DOST Pag-asa niining sayo sa kaadlaw o kung kagani ng kaadlawan diin ang namatikdan ng low pressure area nga gimonitor nga naa sa Philippine Area of Responsibility kung PAR nga dunay low chances nga mahimo kining tropical depression sa paglabay sa 24 oras apan wala nagpasabot nga hulurang sektor ang nasa angpit ni datang lakad sa panahon. Base sa alas 3 ang takna sa kadlawon na kaganiha, din base sa ilahang gihimong monitoring, anaana kini sa 960 kilometers sa masilatan sa Southern Luzon, ang usa ka low pressure area. Hinungdan nga dunay mga area o sub sa Pilipinas nga mahimong maapektuhan sa mga kausaban sa pahintang salakat sa panahon o hinungaw niining LPA. O sana niini ang area dito sa Bicol Region, Eastern Visayas ug Central Visayas, dakit na wong parte dito sa Luzon. Samtang ano na po yung area nga apektado ang Metro Manila o nabiling parte, doon ay mga isolated rain showers nga masinati arusada. Samtang sa area sa Mindanao, gigabutsyag na magpabilin paghihapon, nga na ang kinikalit-kalit ng mga pagbundag sa ulan, hinugdan nga magmampingon sa tanang higayon o kananayon asab nga monitoron ang mga nanimuyo sa mga low-lying areas tungod sa kausaban sa kahimtang salakat sa panahon o adun ay mga kahigayunan sa pagbundak sa ulan. Sa dugang pa nga pag-update, tabuktang ang tos kasikas karagatan. Gikataho nga niining adlaw kay pitsa uno man sa buwan sa Agosto. Alauna siyete, ang takna sa kadlawan na sa 0.14 meter ang giladman sa tubig, alang kini sa unang kasikas kadagatan. O diin alas 7.23 usab, karong buntag gilauman ng mutaog na nasa 1.86 meter ang giladman sa tubig. Subli nga muna sa alauna 43 ang takna sa hapon na nasa 0.27 meter ang giladman sa tubig. O mutaog na sa pagkagabiinan, yan ang alas 7.35 ugo niya na sa so 1.64 meters ang giladmon sa tubig. Gikataho nga adunay mga major fishing times nga diin na maayo alang sa pagpanagat sa Pagadian City. Kini ang ana sa 12.27 sa kadlawon nga dunay sa alas 2.27 ugo niya ang sigun pa ang minor fishing usab mahitabo sa taknas buntag laos nas alas 8:03 mga gitawag ni minor fishing time. Sa ang mga nagmonitor usab sa kinipitong pagsubang o pag salop sa adlaw ni ining adlaw o ining higayuna alas 5:39 gila uman nga musubang ang adlaw musalop usab alas 6:06 ang takna unyang hapon. Manay update sa kentang sulakat sa panahon, LPA pa lamang, apanduna na'y dala nga mga pag-ulan. Bagting, this is Ais. Subalay sa Tagas na Makmul sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.2 Dagan salamat, Bagting, this is Ais. Sa mga toilet nga na is dagan sa lakat sa panahon, karong adlaw, kabagting, kabalgadas siya. Sa dali paghihapon kita ang ayan nga magkumpiyansa ha. Kaya doon na paghihapon yung mga masinatian nga pagbundak sa ulan, gumikan lagi sa presensya sa usa ka low pressure area. No? So mas mayo gayod kanunay kabagdig balkadas nga mangandam. O? O galing adunay mga pahimangno, mga pasidaan ang tagsa-tagsa ka mga LGUs. Musanong gilayon, aron di mabutang sa peligro ang inyuhang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kaya kung galing magmagahi mo, kamura po ay mabasol kabagdig balkadas pero ang uban raba, kaya ipasidaan ang nagani magmagahi pag gaunsay dangatan ang basulo ng gobyerno na dayon, di ba? Sa munay kiningusahay nga din ito masabtan po ni uban. Ang maong balita kabagdig balkadas, hatod ka na ito sa Vitron Vitamins Plus Iron, na vitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan o mayong vitamina alas sa mga bata noong may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitaminang pampamilya. Una nga, usap pa inyong ipaabot niya. Gamit na mo o Gavitron Vitamins Plus Iron. Kini mo palit sa pormasyag butika sa inyong tagsatag sa mga lugar. Ginama sa RSB Trading. FD approved. O walay angay gayod kabalak ang kabagdag kabalkadas kay safe. Kayo kini nga inyuhang pagagamiton na isip vitamina. No, nga makahatag o arong pabiling baskog or himsog ang inyuhang panlawas siya. Sa pagpadayon sa mga balitang impormasyon, ato ang sayran. Mahitungod nining Department of Social Welfare and Development 9 na niduyog sa 52nd Founding Anniversary Celebration sa Pag-asa Youth Association of the Philippines ang kabataang organisado. Kompletong detalye, sayran ta sa report, pinagin ni Bagting 29, no? Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live.
3: Report. Midoyog ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 9 sa pagsaulog sa 52nd founding anniversary sa Pag-asa Youth Association of the Philippines. Ang kabataan organisado kung PYAP ako nga gipahigayon kagahapon Hulyo 31 sa Balay Dangpanan sa kabataan na Pulangko, Zamboanga del Norte. Ang kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa liderato, mayong panggamhanan, volunteerism o aktibong partisipasyon sa kabatanunan alang sa mas ligon nga kaugma. Kabahin sa selebrasyon ang learning exchange visit sa mga opisyal sa PYAP ako gikan sa Isabela City o Zamboanga City ngadto sa BDSK Regional Rehabilitation Center for Youth kon RRCY aron magtinabangay sa pagpaambit sa mga kasinatian o pagpalambo sa liderato o responsableng pagkalungsuranon. Pinaagi niini gipadayon sa DSWD ang ilang paningkamot sa pagpaligun sa kabatanunan isip aktibong kabahin sa kalambuan sa komunidad o sa nasud. Bagding bayang tinwabe, Chiril, Unyot, Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
1: Alas sa 5.23 na tuuras, kapag nagbalgadas, ang mga balita hatod ka na to. Ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tag-iya o tagdumala sa Petron Gasol kabansing anak nga si Isa Bahamonde. Alang na itong gusto nga magpalit o baka magpatubil o liquefied petroleum gas at tunas Petron Gasol. Ang main na himutang sa Masantiago doon sa Ribi, may kaduhang branch na himutang sa Maduterte Street, Gatas, Pagadian. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang main na himutang doon sa SMC College at Banks Pagadian Showmate o Busa Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himutang sa Lungsod, Dumalinaw, Tukuran, Aurora o Lungsod sa Dumingag. Sa pagbadayon sa mga balita at impormasyon, sa Iranta ang balita nga nagkanayon. Lalaki patay human gitikbas Pagadian City, suspitsado padayong gipangita. Muna ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag. BBC
4: Live Report. Kabsan sa ginabuhi ang 63-anyos nga lalaki human natikbasan alas 5 gahapon sa buntag, Hulyo 31 tuig 2026 sa Purok Marang, Barangay Lison Valley, Pagadian City. Mirespondi ang mga pulis sa naisgutang lugar alas 6G sa buntag ug ilang nakumpirmar nga ang biktima nagaangkon og grabing samad sa iyang tangkugo hinungdan sa iyang kamatayon. Base sa inisyal nga investigasyon, ang suspesado usa ka mag-uuma og residente usab sa maong barangay. Human sa insidente miikyas kini og tud karon padayon panggi pangita sa kapulisan. Sa investigasyon nasayran nga adunay diferensya sa pangisip ang biktima ug gikatahong misulay og sunog sa gitapok nga sugnod nga gipanag-iyahan sa usa ka barangay official. Giingong gisulayan sa suspetsado pagpalong sa kalayo apan giatake matud pa siya sa biktima gamit ang sundang. Tungod niini giingong mibalos ang suspetsado isip depensa sa kaugalingon ug natikbasan ang biktima nga misangpot sa iyang kamatayon. Nagpadayon ang hot pursuit operation sa kapulisan aron dagpan ang suspesado. Samtang pating lawas sa biktima, gitugyan na sa iyang pamilya alang sa pagpahiluna. Giawag sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office ang publikong adunay impormasyon kabahin sa nahimutangan sa suspesado nga ipahibalo gilayon kini sa 12 nga istasyon sa kapulisan aron mapadali ang pagsulbad sa kaso. Bagting 28, Kimberly Namuag, Sabal FM o Radio Bagting.
1: 106.2 FM. Sa atong pagbalik kapag nagbalgadas, dugang pa mga balita diri pag gihapon sa Turmanon ang lanog sa Bagtingan alas 5.26 na sa buntag.
3: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
1: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
11: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
12: Ana oh.
11: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no.
11: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
14: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainong ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
14: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Radyo Magbating.
0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Alas sa 5.33 at oras sa balik na dres pagpanaguban na kabag ng kabalkada sa programang Lanog sa Bagtingan, isibiyan paghihapon sa Radyo Bagting simulcast sa DXCBE akon DXBZ 756 ang Radyo Bagting o DXC 106.3 Bell FM. At oras sa iran mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
12: Balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
1: Mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary kabag ng kabalgada sa tong sayran. Gikan sa tong kawanan sa buhat, ato ang sayran ang balita nga nagkanayon kon diin. Pag-limpyo sa kababayunan sa Palimbang Sultan Kudarat, haom sa pagtapos selebrasyon sa Nutrition Month katong bulan sa Hulyo. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni Rowel Osano.
12: Tingog Mindanao.
13: Nagkaisa mga kawandi na lokal na pamahalaan ng Palimbang Sultan Kudarat, National Nutrition Council o NNC 12, mga miyembro ng Regional Nutrition Committee at iba pang health and nutrition workers sa isinagawang coastal cleanup drive sa harap ng Municipal Hall. Ang aktibidad ay ang silbing tampok na programa sa pagwakas ng selebrasyon ng Nutrition Month ngayong taon sa rehiyon. Layo ng coastal cleanup drive na ikayatin ang pangangalaga sa kalikasan bilang bahagi na magkakaroon ng malusog na pamayanan. Ito ayon kay NNC 12 Regional Nutrition Program Coordinator Gladys May Fernandez ay nakaakla sa tema ng Nutrition Month ngayon na Nutrisyon at Kalikasan ating pangalagaan sa pamamagitan ng sama-samang paglilinis ng baybayin. Nais ding ipaalala ng mga organizer ang kahalagahan ng malinis na kapaligiran sa kalusugan at nutrisyon ng bawat komunidad. Katuwang din ng NNC 12 sa pagsagawa ng aktibidad ang Department of Health Center for Health Development Surgery at ang lokal na pamahalaan ng Palimbang. Ruel Osano, DXOM Radyo Bida, Coronadong City, Tingog Mindanao.
12: Tingog Mindanao.
1: Dogan pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary kabag ni Kabalgadas. Malampusong naglusad akong gilusa sa Department of Education na DepEd Caraga Region ang Caraga Cares kon Caraga Cares Compassion Project sa DepEd Davao Occidental Division na dinanghatag kini og tabang sa mga estudyante magtutudlog komunidad nga napiktuhan sa nasinati ang linog. Gipangunahan ni Regional Director Alan Farnazo si Isa 3 ang proyekto nga naghatag educational og relief assistance ngadto sa mga eskwelahan nga grabing napiktuhan sa kalamidad. Ilabi na matutpas lungsod sa Jose Abad Santos din ang Ignacia Guillermo Central Elementary School. Nagadawat kini og 231 ka mga learner loot bags, backpacks nga dunay school supplies, rice assistance alang sa 31 ka mga school personnel. Samtang Ignacia Guillermo High School nagadawat usab og rice assistance alang sa 45 ka mga school personnel. Og sa lungsod sa Rangani nga dunay 1031 ka estudyante. Gikan sa 16 ka mga tunuhaan ang nakadawat og loot bags, backpacks nga dunay school supplies, pagkaon ug uban pang mga items. Ang Caraga Cares Compassion Project gisugdan ni kanhing nga Regional Director Maria Ines Asuncion Cesar 3 isip humanitarian outreach program nga nakabase sa diwa sa volunteerism og shared responsibility. Salud sa duha ka tuig, kini nga institutionalized isip usa ka flagship community engagement program sa DepEDA Caraga o gipalapdan gawas sa rehiyon na. Samtang gisado sa ni Director Farnazong ipadayon og palig-uno ng programa haron ang kultura sa compassion magpadayon sa pagdasig og paglaom sa mga lugar nga adunay mga panginahanglanon.
12: Tingog Mindanao.
1: Dugang pa sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary kabagtig kabalgadas ang balita usab atong balikan. Si Roel Lozano. Then, ang paggamit sa kawayan isip ka construction material. Hisgutan sa Mindanao Bamboo Staff Forum sa Coronadal. Kompletong detalye, Roel Lozano.
12: Tingog Mindanao.
13: Magsasama sa mga inhenyero, arkitekto, builders at mga gumagawa ng pulsiya sa South Cotabato sa Agosto 7. Ito ay para sa Mindanao Bamboo Forum, the South Cotabato Experience. Layo ng forum na isulong ang paggamit ng engineered bamboo bilang matibay at pakakalikasang materyales sa konstruksyon. Tatalakayin din ang mga pamantayan sa building codes at mga makabagong teknolohiya upang mas maging matatag ang mga gusali laban sa lindol at iba pang kalamidad. Ayon ba kay Base Bahay Foundation General Manager Luis Felipe Lopez, mahalagang magkaroon ng isang pamantayan sa disenyo at mas marami pagsasanay para sa mga lokal na builder. Ito ay upang mapalawak ang ligtas na paggamit ng kawayan sa konstruksyon. Samantala, sinabi naman ng arkitektong si Ralph Abner na panahon ng baguhin ang pananaw ng publiko sa kawayan. Binigyan din pa ni Abner na napatunayan sa pamamagitan ng Dumaguete Pavilion na maaring gamitin ng kawayan sa malalaki at modernong estruktura. Magtatabok din ang forum ng mga eksperto mula sa DOST, South Cotabato, Rhizome at Mahintana Foundation. Ruel Usano, DXOM, Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
12: Tingog Mindanao.
1: Dugang pa sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, kung na din kapag nagkabalkadas, nakahiyagom o grabing mga samada. Oga bunoga sa kalawasan na napulugupat ka tao nga sakay sa lima ka sakyanan. Human kini gidaro sa saka boomtay pa lifter crane truck sa 545th Army Engineering Brigade sa Barangay Kajitan sa Indanan Sulu niadtong Biyernes sa hapon kagahapon. Sa taho sa mga local executives sa Indanan ug sa Sulu Provincial na Police Office, anana sa kustodiya sa Indanan Municipal Police Station ang sundalong driver sa nasangpit niya heavy equipment na voluntaryong nagpakustodiya sa mga barangay official sa oga mga polis nga nagrespondi sa insidente. Sigon sa mga barangay official sa mga police investigators, gikan sa Indanan Police Force, nawad-an og kontrol ang driver sa Army Crane Truck. Gumika sa mechanical trouble, hinungdan na nga gidaro nini ang duha ka Tamaro FX ug tulog at mga tricycle ayha nga niya. Dasmaga sa usa ka panimalay kilid sa highway sa Barangay Kajatian. Dali nga gidala sa Balay Tambalanan sa Sulu Hospital, Provincial Hospital. Nga doon lamang sa hulo ang mga local government emergency responders ug mga pulis ang 14 ka mga sakay sa lima kasakinan nga nakahiagom ang mga samad ingon man na bunog sa ilahang kalawasan aron kini ang mahatagan gilayon og tambal. Nagapabot usab og inisyal nga ayuda nga gikinahanglan sa ilahang nga pagpatambal ang local government units sa Indanan og ang mga official sa 545th Army Engineering Brigade. Dugang pa usab kay presidente sa Barangay Katiko sa President Quirino Sultan Kudarat. Nilalahitabong pagpamusil patay kagahapon sa hapon sa tausap sa barangay official sa Ogsa Quirino, kon President Quirino Municipal Police Station. Ang biktima nga si Jonathan Marquez sa DN mas naila sa alias nga si Tikbong. Ang kalit matutpakining giya pabuthan sa mga armadong nag-atang kaniya sa usa ka lugar sa Purok Pag-asa sa Barangay Katiko. Sigon pa sa mga barangay officials ug sa police investigators nga nagresponde sa insidente, nakabsan gilayon ang biktima human kini nga nakabaton og samad pinusilan sa kalawasan. Dali usab nga niikyas ang mga suspect og nakigatambaya yung na ang municipal og ang mga barangay officials. Nakip na usab ang President Quirino og ang kapulisan aron usab nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa nasangpit nga biktima. Sa garapos ng bahin sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, unom ka mga sakay sa usaka dakong pampot nga ni natuwad o nabalintong nga natong Miyerkules garagatang sakop sa Datu Blas in Suwat, Maguindanao del Norte. Gumikan matutpa sa kusog nga balod. Inungdan nga dali kining giriski usab sa mga miyembro sa Philippine Coast Guard. Nahitabo ang insidente sa garagatang dool sa Barangay Pura. Kung na diin, makini ang lugar sa Seaside, Datu Blas in Suwat Municipality. Sa taho sa local executive sa ug sa Datu Blas Municipal Police Station, gingon nga dali nga naluwas sa tropa sa Philippine Coast Guard Datu Blas substation kabag usab ang barangay officials sa nga diin ang mga sakay sa nasangpit nga pampot ilahar gilin kining gi-rescue. Sigon ni Lieutenant Commander John Paul Cabarrubias sa Coast Guard Station Maguindanao, oga sa magkawani sa Datu Blas in Suwat Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, dali nila gidala ang mga biktima sa Rural Health Unit. Aron usab nga kini ang mahatagan gilayon og dinalian nga pagtambal. Samtang sa kasamtangan na nasa luwas nga kahimtang ang nasangpit nga mga biktima. Mga tigod na tibok naglangkob sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
12: Balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. 106.7
16: Radyo Magbating.
0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Sa itong pagbalik, kabag di kabalgada, sa tuwang asayran ang presyo sa mga nagunang palaliton karon na diresyudad sa Supagadian o guban pa mga balita nagikan na sa buhatan sa kapulisan sa Tibuok Rehiyon 9. Diri paghapon sa programang Lanog sa Bantingan alas 5.45.
0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa kagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, sarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow!
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
16: 4th week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
19: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
20: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
21: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
22: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Kaluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano na lang? Maninda ko liha. May asa sa bukat. Dahil palingki.
23: Agri na, palingki.
22: Oo, maligi ako liha.
23: Ano ang maligi? Ano mo na?
22: Mais. Pickle.
23: Yung ako ba ang huwag mo sa panay sa naminaw ka ron ay sa inyong isimul na sa inyong bati na mawala inyong magkapoy sa panawas din sa itong doktor mo?
22: Katong wapang makasulayan eh, sulay mo, diba? Mawala mong kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
21: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
25: Paragis Bilabila.
24: Paragis Bilabila.
26: Radyo Magbating.
27: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Alas sa 5:50 na itong oras, kabagdig kabalkada, sa balik na sa pagpariguban, Bagtingan sa Kakonlan o sa Bagtingan. At wala nga sa Iran, ang dugang pang balita karong buntaga, balita nga dunay kalabutan sa presyo. Sa presyo karon, presyo sa itlog, kabagdig kabalkada. O gingon man, uban pang mga iparis, aron nga maluto ang itlog. Pwedeng lungagon, pwedeng pritohon, or unsa nga matang, halasige ang presyo sa itlog, ingon man sa oil. Report, pinagi ni Bagting, 27, Daryl Ayaay.
27: BTC Market Report.
28: Yes, Bagting 17, maayong buntag ni Modihay, labay na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita rin ni karon sa merkado publiko, particular sa may itlogan nga bahin. Ning mga oras sa itong itono lang kasamtang ang presyo sa itlog o gidibol. Una kita sa itlog, jumbo, gisang buok, so 40 ang tray, XL, 9 ang buok, so 20 ang tray. Large, 8 ang buok, so 200 ang tray. Medium, 7 ang buok, 190 ang tray. Small, size ang buok, 180 ang tray. Sa edible, palm, 35 ang lapad, 120 ang litro, 330 ang galon. Sa minula usab, 65 ang lapad, 180 ang litro, o 650 ang galon. Mga katuwang kasamtangang presyo sa itlog o gidibola, kasi pagting 27, dari likat, aya ay sa Belafem o Radio Bagting. 106.0
1: Motoy ya presyo sa itlog kabag ni kabalgada sa karong buntaga. Hala sige, kung gusto mo mukaw itlog, pagpalit mo itlog. Gawas lang na itong daghag kuwan, daghan o tawagan eh. Daghag manok sa inyong silingan, kaya manghungot na mong itlog sa pugaran. Pwede po itlog ni kuwan. Itlog ni kuwan, tampinga. Sabi ito, sa mga motoy presyo sa itlog ha, may pang itlog, kaya mahal pa. Jumbo hotdog, kaya mo ba ito? Mami ito ba ito, no? Pamahaw kay magparis mo ganyang itlog o hotdog, saguran pagbulad. Itlog, ubutagag ulad, kay katul. Uy, ito ang ipagkatawa, arata mo. Ayaw mo kasi seryoso, kaya matiguang mo sa iyo, matigok mo sa iyo. May nang matigok nga nakangisi, di kay kanang natigok nga nagsagumot ang naong. Bitaway, sa magpadayon sa mga balita at informasyon, gabag ni Kabalganas. At doon ang sayran ang round-up sa mga balita. Balita, gikan sa buhatan sa kapulisan sa Tibuok Rayon 9. O nahunta kiniusa ka mangilngig nga balita. Tungod kay kagahapong adlawa, pasado alas 11 sa buntaga. At doon ay nahitabong disgrasya diha sa lungsod sa Labangan. Intawon na nagpasad yun in taon pasintabi sa mga nagkaon. Nagpasad in taon ang utok kabagtig kabalkadas ni usa ka minor de edad. Human kini nga nadasmagan sa dump truck nung diin na kini ang nadisgrasya diha sa lungsod sa Labangan. Stang luya in taon ni usa ka minor de edad. Ang kompletong detalye sa report ni Bagding 28 Kimberly na muwag.
27: BBC Live Report.
2: Patay ang minor de edad human madasmagan og dump truck sa National Highway sa Purok Daisy, Barangay Upper Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur, alas 11 sa buntag habong adlaw, Hulyo 31 tuig 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Labangan Municipal Police Station, ang dump truck nga gimaneho sa 57 anyos nga lalaki, residente sa Pagadian City, nagbiyahe gikan sa Tambulig, paingon sa Pagadian City apan giingong ni kagar ang preno ni ini. Tungod sa maong insidente, nawadan og kontrol ang dump truck og nabangga gaan ang minor de edad nga nagtindog daplin sa dalan. Samtang mibangga usab ang sakinan sa usa ka nakaparadang bus o usa ka Honda Click na motorsiklo. Samtang biktima nagaanggon o grabing samad sa ulo o gideklara kining dad on arrival sa mga medical responder. Ang driver sa dump truck gidala sa Labangan Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Samtang alawa sa biktima gitugyan sa LGU Labangan paingon sa Sultan Daga di Maporol, Lanao del Norte uban sa escort gikan sa Labangan MPS. Bagting 28 Kimberly na muag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.0 Radio Bagting. Mao na tong ahwag sa kanunay sa mga drivers ngayon taon na no double check gina sa kanunay inyong mga sakyanan na kaya wata masayod ba kung ugaling mo kahit lagpalyar na inyohang mga brake dihang dapita, di ba? Mao nang labi na kung ugaling long distance ang inyohang kining travel. O kinahanglan gayod nga every now and then kay inyoha ginang ipang double check kalisod kay kabagtig kabalkadas. Duga pa sa mga balita impormasyon na ito ang sayran ang balita usab bagikan na sa mahitungod nining 510 million pesos nga shabu na sakmit sa Batangas Port mga suspect taga Zamboanga City. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
27: BBC Live Report.
3: Wala na makaipsot pa sa kamot sa mga otoridad ang duha ka ginudahang drug suspect kumanasikop atol sa big time anti-illegal drugs operation sa Batangas Port nitong Huwebes, Hulyo 30, 2026. Naila ang mga suspect nga sila si alias Hasad 22 anyos usa ka estudyante ug Judilyn 27 anyos nga managsamang residente sa Barangay Talon-Talon, Zamboanga City, samtang na rescue sa bangusa ka 17 anyos nga minor de edad. Nasakmit gikan kanila ang 75 ka kilo sa ginudahang shabu nga gibanabanang nagkantidad og 510 million pesos. Lakip na ang usa ka puting van, tulo ka cellphone ug uban pang mga dokumento nga may kalabutan sa illegal nga droga. Ang mga suspect na nasa kustodiya sa PDEA ug magatubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, samtang ang minor de edad giturn over sa Social Welfare Office alang sa hustong pag-atiman. Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan, Sabal FM o Gradio Bagding.
1: Sa gadapusang bahin sa mga balita, round up kabag ni Kabalkadas, gikan paghapon sa buhatan sa kapulisan. Adunay yapin ang ita sa balaod, gumikan sa kasong pagpangawat na dakpan sa lungsod sa Kumalarang. Ang report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
27: BBC Live Report.
4: Nadakpan sa mga kapulisan sa Kumalarang Municipal Police Station ang 18 anyos nga lalaki nga wanted sa kasong pagpangawat atol sa Law Enforcement Operation alas 12:50 sa kadlawon natong Hulyo 31, 2026 sa Purok 8, Barangay Pikanan, Kumalarang. Ang suspechado nga residente sa Kumalarang nadakpan pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawas sa presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court sa Kumalarang sa Buanga del Sur nga gipitsahan og Hulyo 30, 2026 nga adunay girekomendar nga piyansa nga 10,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang dinakpan gidala na sa Kumalarang Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay, Sabel FM o Radyo Bagting.
1: Mga kato, kinatibukan kabag ni Kabalgada sa nga mga balita round up, ano, konadeen na. Mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan sa tibuok rehiyon Huwebes ning adlaw nga Sabado. Anyway, may buntag diay ni Lens Onito. Good morning daw Onito family Bernaldo and also Gumera family Baldizamo. Gikan na ni Jocelyn Bernaldo Onito sa may Villacapa, San Pablo. Good morning. Marley Templado, hello may buntag di sa may Purok Golden Flower, Lumad, Pagadian City. February 7. Good morning pod. Hello daw may buntag sa Capacio family. Labi daw siyang anak nga si Zian Kyler. Gikan sa iyahang mama ba ni? Si February 7. Johnny Cuba, may buntag sa barangay Don Jose Dina sa Buanga del Sur. Edgardo Sabal sa Balintawak, Aurora. Good morning. John Rewellen, good morning usab. Sa may Riglagipos, Tristan Nagulay, may buntag. Aimee Vasailahi, good morning. Imblar Analina, Tercy Lascunia, good morning. Baltazar Minyosa sa may Malaysia, may buntaga. Good morning po diha sa may sa ilang pamilya. Sa Dumagok, o siyang asawa, si Vera ni Maria. O siyang mga anak, si Jervy, Jersey, si Jerson Jr. O siyang magpapa sa Palpalan, si Virgie o si Berto ni Maria. Gikan na kang Kalex Karim. Judith Antigo, good morning. Dundun Termes sa Kamalig, Dumalinaw, Sumbang, ito sir, may buntag sir. Juanita Sasel Calderon Tilaon sa Purok Malinawon, Barangay Kulumulave. Og Nori Amorganda, good morning. Sa tanan, nga nagpaminaw, may buntag kaninyo. Resulta, kabag di Kabalkadas, 097 ang resulta sa Suwertres kagabi. At ang pagbalik, dugang panitalya sa mga balita diri paghihapon sa programang Lanog sa Bagtingan, on top, alas sa isa buntag.
27: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.

0: same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
1: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
1: pray for us.
0: Leave Jesus in our hearts forever.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Rock Radio, my

0: Tibiyan paghapon sa 106.3 ang Bell FM. Simulcast sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting Kabagting Kabalgadas. Ang ato duluman na nusab sa kanunay, hatod ka na to sa GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation sa tanang mga kababayanan nga nagpangindanon og 24 nga doon sa 43 anyos nga doon ay plano nga matrabaho sa abroad isip mga domestic helper ay na mo paglangan kay pwede kay mga mo apply or maka-abroad pinagi sa tabang sa GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation. Rehistrado kini sa Department of Migrant Workers, legal kini nga recruitment agency. Ang ilahang opisina nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Nagkinahanglan ang mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar o sa Kuwait. First timer or ex-abroad with or without experience as long as willing kang umutrabaho sa gawa sa nasod. Ayaw ka balaka kay pwede kikang mo-apply ug matabangan pinaagi sa GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation. Nagtanya og libreng kapuy-an samtang ikaw at tuwa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng paghug passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, pwede nga mutawag or mutek sa cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0927-0962-211-6023 0962-211-6023 or diba ka pakikita eh si Miss Jacqueline Cabahog. Mao ka na ang GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation ang tubag sa imuhang panginahanglanon na aron ka nga makatrabaho sa gawas sa nasud. Ingon man kabagdig kabalgadas, ang Iliana Bayview College, the Build Your Future Leaders, nga nahimutan sa Balangasan Pagadian. Ning abag usab sa tuwa nga tulumanon na karong buntaga, naginusara nga pribadong tulungan sa syudad sa Pagadian nga adunay pinakaubos nga tuition fee. O ingon man, adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o BAELS. Pwede kang makapili sa mong klase, buntagon, hapunon, o panggabi eh. Wala na yung rason, aron dili kang makaeskwela o dili makabot ang imuhang gitinguha o gipangandoy nga kurso. Dari na pa-enroll sa Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Ingon man kabagdig kabalgadas ang National Irrigation Administration Konia Zamboanga Peninsula. Padayon nga niabag sa tuwang tulumanon ang lanog sa bagtingan na. Alang niadto nga dunay mga pangutana or di ba kaha gusto mo nga masayod or makapahiulo sa mga programa sa niya. Pwede mo kabagdig kabalgadas nga mutawag or di ba kaha mo bisita mismo sila nga buhatan aron nyo nga mahinabi ang regional manager. No, nga mao si John Nathaniel Plaza. Og layuan mo pananglitan, pwede lang mo nga mutawag sa cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Mao ka na ang text line or cellphone number sa NIA Region 9. No, Region 9 ha? Oh. Alas 6:11 na itong oras, kabagdig kabalgadas. Diri paghihapon sa tuwang pagpanaguban ang lanog sa bagtingan. Sa pagpadayon sa mga balita impormasyon, mga balita gikan sa BBC News Center. Unahon na to pagpasulod ang report gikan ni Bagting 16 Vanessa Caga sa Tumakmol. Ang yahang balita nga nagkanayon. 120 million nga kantidad gigahin sa CHED alang sa mga student innovators alang sa agri-aqua startups. Okay na sa Tivan? Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 16 Vanessa Cagas Tumakmol. BBC Live
1: Report. Nagahin ang Commission on Higher Education kung CHED og 120 milyon ka pesos para sa mga Student Technology Business Incubation Program nga dinmutabang sa mga student innovators nga himong start-up ang ilahang mga pagduki-duki og inovasyon sa sektor sa agrikultura o ginman sa pagpangisda. adunay 24 ka mga state universities and colleges ang misalmot sa programa kundiin matag usa kanila ang makadawat og 5 million pesos sulod lamang sa duha ka tuig aron mo suportahan ang napulo ka mga student innovators pinaagi sa mentorship, pagbansay, technical o financial ng mga tabang. Sigun sa CHED chairperson ni Shirley C. Agrupes, na tumong sa programa nga himuong negosyo ang mga makabagong ideya sa mga estudyante nga sagad nagpabilin lamang thesis o di baka capstone project. Kabahin kini sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nga palapdan ang oportunidad sa pagnegosyo nga adunay target nga diin makapahiluna o dili maubos 200 ng mga bagong lokal nga negosyo sa paghumanunya sa nasangpit nga programa. Bagting 16, Vanessa Cagas tumapol sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.2 Dugang pa sa mga balitag impormasyon kabagdig kabalgadas igan paghihapon sa BBC News Center giduso ni Paranaque si Second District Representative Brian Yamsuan ang House Bill 7868 nga nagtumong sa paghimo og long-term plan aron matubag ang kakulang sa mga libro sa mga pampublikong eskwelahan ug masiguro nga mga materyales sa pagkat-on updated ug angay sa mga panginahanglan sa mga estudyante. Obo sa balaod noon, ang Department of Education ug ang National Book Development Board magtinabagay sa paghimo og National Textbook and Learning Resources Plan nga magtakda sa og mga palasiya aron masiguro ang igong supply sa mga libro og regular nga susihon kini matag lima ka tuig. Gisog gyud usab ni Yamsuan ang pagpalapad sa pag-imprenta og libro sa level sa rehiyon kung nga mahimo aron mapalambo ang produksyon sa Visayas ug Mindanao. Apil usab sa balaod noon ang inanay nga pagbalhin sa pagmantala og pagpangapudapod sa libro ngadto sa pribadong sektor sulod sa tulo ka tuig samtang ang NBDM kuna NBDB ang mumonitor niini. Apil usab sa balaod noon ang pag-ila sa mga electronic nga publikasyon isip mga libro, paghimo og mga materyales alang sa mga estudyante nga adunay mga kakulangan inguman pagtukod og mga textbook review committee og aron masiguro ang kalidad nga kaangayan sa mga libro nga gamiton sa mga pampublikong tulunghaan. Sumala pa ni Yamsuan ang pagbaton og igog di kalidad nga mga libro mahinungdanon na aron madugangan ang kahanas sa mga estudyante sa pagbasa og matubag ang dugay ng problema sa kakulang sa mga materyales sa pagkat-on sa mga pampublikong tulunghaan sa tibuok nasod. Oh, mayahan ang naduso kabagtig kabalkadas. Doon na nay magbabalaod nga nakakita no kun unsa ang kakulangon sa Department of Education unsa mga panginahanglan noon rather usa sa mga panginahanglan noon nini ang libro, di ba? Libro pero karong mga panahuna kay mga bata di na interesado og libro. Oh. Taon kami sa una kay mabuktot og dinalag libro kay walo ka buok ka halos libro ipadala nimo tagaan kag libro kada subject. Lahi ang libro sa mathematics, sa English, sa science, di ba? Sa Filipino, doon na pa sa MAPE. Yang MAPE kay nag-compose na sa una og music, arts, physical education og health. Napay araling panlipunan. Na doon na pa ESP. Ang sapat tong mga libruha tong kaniadto nga magsangkiig ka sulod so sa katuig, di ba? Kasukan pa kag maestra kung ugaling ang libro din mo dadon matag adlaw kay lagi pag kaning gamiton o inig klase karon so sa stilan mga bata karong panahona ang libro kay kun na mo istorya pa lang hoy ablihi pa ko dire. Di ba busy ang mga estudyante karon og kupay sa cellphone wa nay time nga magbasa mo ni hinungdan kun ngano nga magdaghag maglisod og basa kabag tigbulkadas. Oh, hinaot pa unta nga kun ugaling ma-realize ning or matuman bitaw ning pagdugang og libro isip pa mga materyales sa mga estudyante silang pagtungha oh ma minusa na unya ning mga kabataan nga maglisod og basa kabag tigbulkadas sa daghan mag mga kuano mga learning materials kaniadto ang DepEd di ba or di ba ka ang mga maestra kaniadto kay resourceful karon resourceful man gihapon ang mga magtutudlo dir man kay kaniadto di ba I appreciate na to mga magtutudlo nga bisan pa og kini bitong dunay kakulangon ang DepEd ba in terms of mga kini nga learning materials Ang atong mga magtutudlo, in fairness, naningkamot sila kabag di kabalkadas nga mahatag ba, no? Mahatag ang mga panginahanglan nun ngadto sa mga magtutudlo, sa ngadto sa mga tinunan, rather. Pero, ang makaingon tausahay nga nahimo lamang usik ang kahago sa mga magtutudlo, tungod kay ang ilahang kahago, wala lagi na-appreciate sa uban ng mga tinunan, di ba? E doon na yung mga tinunan o mga estudyante nga di na ganahan magbasa, you know? Wala na yung time nga mubasa, pabasahon sa magtutudlo, maglihay-lihay, o mo man yung hinungdan, di ba? Mauna, kapag di kabalkadas nga usahay kaya magtutudlo, kaya mawadaan na lagana nga magbuhat ang mga kuwan, mga kining learning materials, o, iyaha ang creativity sa pangtutudlo, mugawas gayon, kaya aron lang yun, maingan niyo ang mga estudyante, sa dihang ang estudyante, kaya di man ganahan, kaya ang ihang ganahan, tuwa dito gadget, pastilan. Alas sa 6:18 na itong oras sa Kabagtig Kabalkadas, dugang pa sa mga balita, gikang paghapon sa BBC News Center. Gingon nga dili lang ang 350,000 ang exempted sa income tax alang sa mga trabahante apan lakip na usab ang uban pang mga benepisyo sama sa 13th month pay. Sana all exempted. Nasayran kini gikan sa chairman sa House Ways and Means Committee o ni Marikina Representative Miro Kimbo nga mao nga mas taas ang take-home pay sa mga trabahante kay dili lang ang ilang tinuod nga sweldo ang exempted sa buwis. Kahinamduman nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagmando nga ang income tax exemption dugangan ngadto sa 350,000 pesos gikan sa kasamtangang 250,000 pesos kada tuig taliwala sa nagkataas nga inflation rate. Bisan pa man niini, daghan pa ang ubo sa 350,000 pesos sama sa Makabayan Black sa House nga dunay lahi nga proposal nga dugangan ang income tax exemption ngadto sa 500,000 pesos. Apan si Kimbo niingon nga ang income tax exemption nga gidusa sa presidente mas dako pa kay bisan ang 13th o 14th month pay o uban pang year-end benefits exempted usab kini sa income tax. Gidugang pa ni Kimbo nga magsugod ang usa ka hearing sa committee bahin niini nga tax relief package sa sunod semana din ang Department of Finance. Unang ipatawag aron mahibal-an ang mga implikasyon niini sa kita sa gobyerno sa dili pa konsultahon ang mga trabahante, amo og uban pa. Oh. Gobyerno pa ka magpa-alkanse bago ang gobyerno, di ba? Di gyud magpa-alkanse ang gobyerno. Kay wa nay makuan, wa nay makikik kun ugaling way saktong buhis. Kung napuro lang exempted, nako, gamay na lang ang makickback sa mga politiko, kabag tigabalkadas, gamay na lang ilang mabutang sa bulsa. Anyway, sa pagbadayon sa mga balita, impormasyon, dugang pa sa mga balita, Piaya Region 9, nagpahigayon o coordination visit sa alang sa Information Service Karabahan sa Sulo. Ang kompletong detalye, pinagi ni Bagting, 28, Kimberly Namuwag. BBC
2: Live Report. Aron mapalig-on ang panaghiusa sa naganailaing ahensya sa gobyerno ug madala ang impormasyon og mga batakang serbisyo sa mas daghang komunidad sa Sulu, nagpahigayon og serye sa coordination visits ang Philippine Information Agency Region 9, isip chair sa Communication and Advocacy Committee 9 o sa ka-espesyal nga committee ubos sa Regional Development Council 9. Nakighimamat ang PIA Region 9 sa Philippine Coast Guard District, Southwestern Mindanao, Department of Health, Zamboanga Peninsula Center for Health Development o Philippine Charity Sweepstakes Office isip kabayan sa pagpangandam alang sa umaabot ng information na serbisyo karaban sa probinsya sa Sulu. Tumong sa maong mga koordinasyon ng meeting ang paghiusos mga paningkamot sa nagkalailaing partner agencies aron masiguro ang epesyente o hapsay nga paghatod sa mga programa, serbisyo o importante ng impormasyon sa gobyerno ngadto sa mga komunidad sa probinsya. Ang Information Serbisyo Karaban gabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagduol sa mga katawhan na pinaagi sa mas accessible nga serbisyo o kasaligan nga impormasyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: Dugang pa sa mga balita at impormasyon kabagdag kabalgadas o saka sa manisya, good news or bad news? Good news, posible, no? Nga to ang dunay good news sa sunod semana kabag di kabalkadas. Gumigan kay matod pa nga din posible nga muubos ang presyo sa mga produktong petrolyo sa sunod semana human nga nihubos usab ang epekto sa tensyon sa sidlakang bahin sa pangkalibutanhong presyo sa lana. Sigon ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, inanay na nga ning ubos ang epekto sa kagubot sa gitnang silangan or sa gumikan usab ang DN. Nakitaan ini ang pag-ubos sa presyo sa lana sa nakalabay nga 4 kadlaw. Base sa pauna nga pagbanabana sa Department of Energy, mamahimo nga mukunod ang kagamay pa pud oy 80 centavos sa gasolina. Huy! Unya human ning increase og hapit mag 7 kamatay. Puryagaba ni oy. Samtang 50 centavos matag litro sa diesel og 2.30 centavos sa kerosene. Ay, nako. Sigon usab sa usa ka source gikan sa oil industry, posibleng moabot sa piso ngadto na sa 1.50 ang kada litro ang rollback sa gasolina o 50 ngadto na sa piso sa diesel. Oh, pagpasabot sa ahensya nga human yaning saka ang kapin sa or sa kapin sa $100 sa mamatag barilis sa presyo sa Brent crude oil, gumikan sa kablaka supply gikan matud pa sa sidlakang bahin nihinay ang presyo nga nahinungdan nga nakabaton og paglaom sa paghunong sa giyera tali sa Estados Unidos ug sa Iran. Ingon man nagpabiling limitado ang gilawang rollback gumikan kay hugot paghihapon ang pagbalanse sa supply ug demand alang sa diesel ug gasolina. Samtang gilawman usab nga ipahibalo sa kumpanya sa lana ang opisyal nga price adjustments adlaw nga Lunes ay hapakinaipatuman pagkaadlaw nga Martes. Hoy, kung mauman galing ning 80 centavos lamang ang i-rollback, ay nalang mo pag-rollback, oy, kamatay ng kalakihan eh. Ning increase mo hapit mag 7, pag haman mo rollback lang mo ugkuan, centavos, aha, may hustisya in town na ni, oy, oh, may paiwa na lang. Kaya ba? Kaya murara, dili ka magkuan, murara o tawagan eh, ulay rollback na hitabo. Kung adunay rollback, kabag di kabalkadas, no, kung adunay posibleng rollback, aduna po'y posibleng pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Nako. O, LPG rather. Liquefied petroleum gas. Posible matod pa nga musaka ang presyo ni ini hangtod sa 27 pesos ang 11 kilograms. Huy! Maubadi ay. Nako. No, gibana-bana nga 27.50 ang mamahimong idugang sa presyo sa matag 11 kilogram ang LPG cylinder. Or bugti sa kapin kung kulang 2 pesos matag kilo, no? Ang ilahang pagsaka or usbaw. Naku, oy. At tama, kaysa sa katbulan, kas araman ni mulihok ang presyo sa LPG. Pero posible nga musaka, okay? So, katapusan ang mga balita, kapag nagbalkada sa itong sayran, ang balita sa mga nagganayon, na pulog galima ka out of school youth, nakahuman sa Digital Literacy Training sa DICT. Report ni Bagting 29, Cheryl Onyutlerasan.
3: BBC Live Report.
4: Malampusong nakatapos ang 15 ka mga out of school youth kon OSYS sa Batch 3 Basic Digital Literacy Training nga gipahigayon sa DICT Regional Office Digital Transformation Center kon DTC sa Zamboanga City. Ang pagbansay usa ka panagtambayayong sa Department of Information and Communications Technology kon DICT og Local Youth Development Office aron mapalig-on ang digital og technical nga kahibalo sa mga kabatanunan. Atol sa training, nakakatuon ang mga partisipante sa basic computer hardware, paggamit sa MS Word, MS Excel og MS PowerPoint alang sa paghimo og mga dokumento, spreadsheets og presentations. Sa laing bahin, nagkanayon ang DICT nga mamahimo silang magpahigayon og samang training sa usa ka grupo kon adunay minimum nga 15 ka partisipante og magpadala lamang og request sa ilang buhatan aron makabenepisyo sab sa maong libre nga digital literacy training. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding
0: 106.2 Radio Bagding. Mga katulad kayo naglangkob sa itong pagpanaguban karong adlaw sa lanog sa Bagtingan ng adlaw karon nga Sabado, Pizza Uno sa buwan sa Agosto. Unang adlaw sa buwan, kabagdig kabalkada sa ngala sa mga Bagting reporters. Ako si Bagting 17, Florence Sofie, may buntag. Alas 6:27 na.
3: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
6: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
11: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing. Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
13: Radio Magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: BBC Banting Balita Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O aniya ang inyong tingbalita.
1: Kabagding og kabukada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, Pizza Unos, bulan sa Agosto 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News o sa BBC's Entertainment. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan.

0: Ispak. Plunder case, bato kang Loren og Leveste, gipasaka sa ombudsman.
1: Sa uluhan sa balitang internasyonal, libuan ka mga Moroccan migrants nitabok sa border sa Spain.
0: Samtang sa dugang uluhan sa balitang internasyonal, lima patay human ni kusukuso ang kusog ng hangin dito sa Brazil.
1: Sa uluhan, sa balitang negosyo, presyo sa LPG posibleng tumaas ng hanggang 27 ngadto 11 kilogram tank.
0: Sa uluhan, sa balitang sports, Manny Pacquiao nasagmuyo sa aligasyon sa game fixing na naglambigit sa Bacolod Mascara.
1: Sa uluhan, sa kahimsog sa panlawas, pito sa matag na pulo ka Pilipino, pabor sa warning labels sa mga pagkaong taas o gasukal, asin o tambok.
0: Samtang sa nasayod ka ba corner Airbus A350-1000 ULR, gipailalom sa 19 ka oras nga test flight, libuan ka mga aviation enthusiasts na dani sa pagtanaw online.
1: Sa uluhan sa balitang showbiz, AJ Rabal mubalik na sa showbiz industry.
0: O kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan.
2: BBC Bagting Balita!
0: Huwag karoon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
2: BBC Balitang Lokal.
1: Gipaklaro ni Samso Ricono General Manager CEO Sir Raul Sanyel nga dugay ng panahon nga iyang gisugyot ang nga tangtangon na ang VAT ang nga gipatong sa system loss charge, apan wala pa matod kini gihatagan og pagtagad sa mga magbabalaod. Hinungdan nga sulod sa taas nga panahon nag-antos sa mga konsumante sa pagbayad niini nga dili man untay ilahang obligasyon tungod kay wala man kini nagamit sa tanan. Sa press con baguhay palaman, gibotyag ni Sanyel nga mas maayo ang VAT na lamang nga gipatong sa system loss mo itang tangon o dili ang mismong system loss tungod kay normal lang matod pa nga adunay system loss ang matag electric cooperative o nasayod na niini ang gobyerno. Nagkanayon ang opisyal nga daghan ang nangalipay sa giluwatang pamahayag sa presidente, apan kung sumaduhon, posible ang mga katauhan ra gihapon ang magbayad pinaagi sa mga buwis tungod kay mga yumatod pa og subsidiya sa gobyerno.
0: Sa dugang balitang lokal, malampusong ipahigayon ni Adtong Hulyo 30, 2026 ang 2026 MGB9 Stakeholders Forum na dunay temang Empowering Stakeholders for a Greener Future through Sustainable Mineral Development. Nasayran nga gitambungan kini sa mga representante gikan sa mga nagkadayang ahensya sa gobyerno, mining companies, lokal nga komunidad, partner organizations ug mga sakop sa media. Nagkanayon si Mines and Geosciences Bureau 9 Regional Director Engineer Hernani Abdon ang aktibong partisipasyon sa tanang stakeholders, lakip na ang mga sakop sa local media, makatabang alang sa responsable, transparent o malungtarong pagpalambo sa mineral resources sa Zamboanga Peninsula. Gidugang pa ni Dr. Con Director Abdon, mayroong danon ang pagtinabangay sa tanang sektor aron masiguro ang pagpalambo sa mina nga makatabang sa ekonomiya samtang mapanalipdan ang kinaiyahan o kaayuhan sa mga komunidad. Tumong sa mga aktibidad ang pagpalig-on sa komunikasyon, pagpaambit o impormasyon o pagpangitag mga solusyon alang sa mas lunhaw o malungtarong kaugmaon sa Region 9.
1: Dadakpan sa kapulisan ang usa ka top 10 regional drug target atol sa follow-up bypass operation na itong Hulyo 30, 2026 sa Birhaya, Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Ang suspechado mao si alias Jojo, 54 anyos, empleyado sa barangay o residente sa nangsangpit nga syudad, ang nadakpan sa hiniusang operasyon sa PRO 10, Regional Police Drug Enforcement Unit, Team 1, uban sa ubang police units. Na-recover gikan kaniya ang 14 kapakete nga gituwang shabu, nga dunay gibanabanang gibugaton nga 100.

0: 160 grams o kantidad nga 1.88 million pesos, lakip na ang drug paraphernalia. Matod pa sa kapulisan, si Jojo Mausab ang suspetsyadong nakalusot sa bypass operation ni atong Hulyo 27 sa Barangay 36. Di nadakpan ang usa sa iyang kauban nga nasakmit ang 500 grams. Ngagituang shabu nga nagkantidad o 3.4 million. Human makalikay sa pagdakop, mitago siya sa Barangay Kamanmanaan. Apal, gipadayon gihapon ang iyang giingong illegal nga kalihukan hangtod nadakpan pinaagi sa surveillance o intelligence operation.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang usa ka 40 anyos nga mag-uuma human gipusil sa duha ka wala mailing suspect samtang nag-ani og oil palm fruits sulod sa plantasyon sa Purok Pagkakaisa, Barangay Kapaya, Bagong Bayan, Sultan Kudarata niatong Huwebes buntag Hulyo 30. Gilang biktima nga si Randy Palik, usa ka plantation worker din nagkargas bagong inani nga oil palm fruit bunches uban sa iyang mga kauban. Sa dihang kalit siyang giduol sa mga suspitsado o gipusil sa makadaghang higayon. Matod ni Major Ronaldin Pineda Hepe sa Bagong Bayan Municipal Police Station, miikyas gilayon ang mga suspect sakay sa color blue nga Honda XRM. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga suspitsado o masuta ang motibo sa maong krimen.
2: BBC Balitang Nasyonal.
0: Human sa pagpahibalo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation Address o SONA bahin sa formal nga pagtapos sa kasabutan sa Kalinaw o bahin sa Cordillera Budong Administration, Administration, Cordilleras People Liberation Army o CBA, CPLA, human sa 15 katuig, ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unit o OPAPRO nagsunod na sa pagpatuman sa sunod nga mga lakang. Sa iyang ika-100 kaadlaw nga katungdanan, si OPAPRO Secretary Mel Sinen Sarmiento miingon nga ang draft sa kasabutan sa pagkumpleto hapit na mahumano gadunay gamay pa lamang nga mga deliverables nga nabahin kung nahibilin. Kininaglapkip sa tabang sa edukasyon o guban pa mga programa sa socio-economic para sa mga kanhing rebelde nga iyang giingon nga nalakip na sa gisugyot nga pundo sa gobyerno. Naglaumusab ang kalihim sa suporta sa Kongreso aron maaprubahan ang gikinahanglan nga budget. Gipasabot ni Sarmiento nga ang suporta sa gobyerno para sa Cordillera dili matapos sa pagpirma sa kasabutan tungod kay ang mga proyekto sa kalambuan sama sa pagpalapad sa koneksyon sa dalan o guban pang mga programa nga mapalig-on sa ekonomiya sa rehiyon. Magpadayon isip kabahin tumong sa administrasyon nga mapalambo ang tanang rehiyon sa nasod. Sumala ni Sarmiento, klaro ang direktiba ni Presidente Marcos aron masiguro nga magpadayon ang kalinaw o kalambuan sa Cordillera samtang gipatuman sa gobyerno ang mga saad nga anaa sa kasabutan sa kalinaw.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, kasong plunder o graft ang ipasaka sa Office of the Ombudsman batok ang Senador Loren Legarda o sayang anak nga si Batangas 1st District Representative Leandro Leveste kalabot sa 10 billion pesos nga solar projects. Gipasabot sa Ombudsman kon gipasabot ni Ombudsman Jesus Crispin Rimolia ngayang gipirmahan ang charge sheet para sa preliminary investigation o sa kalakang sa dili pa ipasaka ang kaso sa korte. Ang kanhi Energy Secretary nga si Alfonso Cuse o sausab sa mga respondents. Sa usa ka report sa Department of Energy kon DOE, gikatahong nagpakita ang Solar Philippines nga gitukod ni Leveste og narehistro isip Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated nga napakyas sa paghimo sa gisaad nga kuryente sulod sa gitakdang oras. Tungod ni inigikansilar sa DOE ang mga kontrata sa kumpanya og ipamulta kini og 24 billion pesos. Sumala sa Ombudsman ang kumpanya dunay kinatibok ang wala mabayaring nga obligasyon sa financials gobyerno nga 10.44 billion pesos tungod sa natapos nga mga kontrata. Niyatong Enero, gipasabot pa ni Liveste ang kumpanya isip solusyon sa kakulang sa kuryente sa nasud o sa mga subsidiary ni ini ang solar para sa Bayan Corporation kon SB kon SPBC. Gihatagan og 25 ka tuig nga congressional franchise ubos sa Republic Act number 11357 aron pagtukod og solar microgrids. Giinsister ni Liveste nga ang gobyerno ang responsable sa kapakyasan sa iyang kumpanya sa pagtukod og bisan unsang solar energy infrastructure sa nasud. Gipasabot usab ni Rimolya kung nganong nalakip si Ligarda sa kaso kini sa gingong adunay conflict of interest sa mga pakigsabot ni Liveste sa Kongreso o mga kontraktor.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita BBC Balita Abroad.
0: Nangayog tabang ang mga otoridad sa kweta ngadto sa gobyerno sa Spain human anidag sang libuan ka mga migrante sa gamay nga Spanish territory nga anaa sa aminahang parte sa Africa na sa Iran nga gihangyo sa Madrid nga magdeklarar na og national emergency o magpadala na og mga sundalo aron mapakusgan ang seguridad sa border. Sa mga kuhang video sa Tarahil Beach, makita ang gatosan ka mga migrants nga kadaghanan Moroccan ang nilabang sa breakwater o nagdagan sa baybayon o mga kalsada para makasulod sa teritoryo sa Spain. Kadaghanan sa mga gusto mo ato sa Spain, mga kabatanunan o mga bata, kauban ng ilang mga pamilya. Sumala pa ni Quetta Regional Government Head Juan Jesus Vivas, kinahanglan ang dugang mga puwersa sa kapulisan o militari alang sa pagmintinar sa seguridad sa nasud. Una nang gipadayag ni Vivas nga naghuot ng mga migrants sa reception center sa Quetta, kundi ingatosan ka mga migrante ang napugos nga matulog sa kadalanan. Subling ni grabe ang tensyon sa border sa Spain o Morocco, humana pagdaghan sa mga migrante nga nisulay pagpagsulod sa kweta, apil na mga nilangoy para lang makasulod sa Spain. Kahinumduman nga kanayadtong 2021, sobra sa 8,000 ka migrants ang nakasulod sa kweta, sulod lamang sa duha ka adlaw sa usa ka pinakadako nga border crisis tali sa Spain o Morocco.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, lima ang patay human ang ni kusukuso ang kusog ng hangin sa rehiyon sa Rio de Janeiro ug Sao Paulo sa Brazil. Base sa report, nagdala og dakong kadaot ang maong hangin nga dunay gikusgon nga niabot sa 100 kilometers kada oras. Nagpahagsa sa mga kahoy ug mga postes kuryente. Daghan usab ang mga kabalayan ang nawadan og kuryente ug mga pipila ka kadalanan. Ang temporary nga gisirad-an tungod sa mga debris, gisuspenso usab ang operasyon sa pipila ka publiko nga transportasyon samtang padayon ang clearing operation sa mga otoridad. Nagpasidano sa mga opisyal nga posibleng magpadayon pa ang dawtang lakat sa panahon sa pipila ka mga adlaw. Padayon nga nanawagan ang mga lokal nga otoridad nga magpabilin sulod sa panimalay para sa ilang kaluwasan.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita.
0: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, posibleng sumipa ang presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG sa mga sunod adlaw dahil sa muli pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan. Tinanyag ng 27.50 pesos ang maaaring idagdag sa presyo ng kada 11 kilogram na LPG cylinder o katumbas ng humigit kulang 2 kada kilo ayon sa LPG Marketers Association. Bagamat wala pang opisyal na price adjustment ang Department of Energy, sinabi ng LPGMA na tumataas ang presyo sa LPG na pandaidigang merkado dahil sa umigting na sigalot sa ginang silangan. Ayon kay LPGMA founder at chairman Arnel T., naapektuhan ang presyo matapos muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos sa Tirana na nakaapekto sa pangdaigdigang supply ng LPG.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka mo barato pandikalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na nakininahimutang sa Rizal Avenue, San Francisco, Pagadian City at Bang sa Paprenta. Ang AB Gadgets Pagadian, doon na sila ilain-lain ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sa may Aurora, Mulave, Midsalip, Bimingag, Mahayag, Tukuran, nakip na usab sa mga itong kasikbit nga probinsya sa Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugai, Tanggob, nakip na usab sa Dumalinaw, Gipos, Pitogos, San Pablo, Margos, sa Tubig, Bayug, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, og sa Tudela, lakip na usab sa Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.

0: sa detalyes balitang sports na sagmuyo si Manny Pacquiao, founder at chairman sa Maharlika Pilipinas Basketball League on MPBL, gumikan sa ligasyon sa game fixing o pagmanipula nga nalambigit sa grupo sa Bacolod Mascara. Tungod ni gikan sila sa MPBL ang nahibiling season sa koponan. Matod ni Pacquiao, dili niya tugutan ang pagpanlimbong sa liga o gusto nini nga ang tanang magdudula, magpakita og integridad o pagkamatinud-anon samtang nagsugod na ang Games and Amusements Board sa fact-finding investigation aron masuta ang tinuray nga panghitabo. Ang balita sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o lakit na sab sa iyong anak nga si Clarissa Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na himutang sa May Santiago dol sa Dibim. Ang ilahang mga branches na himutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na ang ilahang main na himutang dol sa SMC College o gado na sila'y laing branches sama sa lungsod sa Dumalinaw, Dumingag na nasab ang Dumingag, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, pito sa matag na pulo ka Pilipino ang mipabor sa pagbutang og black octagonal warning labels sa tubangan sa mga packages nga pagkaon og ilimnon nga taas sa asukal, sodium og unhealthy fats sumala sa survey sa Social Weather Station. Gipakita usab sa resulta nga mas makatabang kini sa mga konsumidor sa pagpili og mas himsog nga pagkaon og mas makapukaw sa kabalaka sa mga ginikanan alang sa panglawas sa ilang mga anak. Tungod niini gipaligon sa Healthy Philippines Alliance ang ilang panawagan sa Kongreso alang sa pagpasa sa House Bill 8284 or the Healthy Food Marketing and Labeling Act of 2006. Healthy Food Marketing and Labeling Act of 2006 aron mahimong obligado ang maong warning labels sa mga produkto.
0: Ang balita sa mayong panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician, gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty. Mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro. Osaka Internal Medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, tawag lamang or text sa 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alright, mga kabagting o kabalkada, and of course, bagting 27, dinita sana, sayod ka ba, Corner?
1: Yes.
0: And sayod ka ba nga, ang Airbus A350, 1,000 ULR, malampusong nakakumpleto sa 19 ka oras nga non-stop test flight gikan sa Toulouse, France, ngadto na sa Melbourne, Australia. Hinungdan nga nakadani kinig pagtagad sa libuan ka mga aviation enthusiasts kinsa nagsunod gayud sa progress sa maong test flight pinaagi sa online. Nasayad ka ba nga ang maong aircraft gidevelop alang sa Qantas Project Sunrise? Usa ka inisyatiba alang sa pag-operate sa world's longest non-stop commercial flights. Apil na ang naplano nga rota tali sa nasud sa London og Sydney. Nasayran usab nga gituyo kini alang sa ultra long range travel. Busa ang A350-1000 ULR gilauman nga muhatag serbisyo sa katawhan sa kalibutan sa umaabot nga tuig 2027. Sa laing bahin pinagi sa maong eroplano, makahimo kini sa direct flights tali sa Europe o Australia o posibleng dili na muhapit-hapit pa aron nga magpatubil nga makaminos na unya sa travel time o pag-usab sa long distance air travel. Nasayod ka ba nga ang successful testing? Mahitimaan sa dugang lakang sa Tingus Bawan ngadto sa gilang new era sa non-stop global connectivity kon eroplano ang hisgutan. Mayan ta og barato po ni kay Rokanto.
1: Maulagi. No? Rokanto sa ta.
0: Asa mo ka gusto mo ato South Korea?
1: Norway.
0: Norway. Wala mo ni sila travel dito sa France mo ni. France, Australia, London, Sydney.
1: At tag Paris. Kahit wala tayong ka Paris.
0: Sinike mo ato mong guro ni din to.
1: Sakay tana.
0: Sakay-sakay tana ni. Pila kay pliti ano. Sigmahal na ba kay bago pagod? O non-stop flight ni siya bago ni siyang airplane dito sa gawa sa nasod ni siya. So karon nasayon na ka nga daghan ding nalingaw sa ilahang non-stop test flight gikan ni siya sa France paingon sa Melbourne, Australia. Layo-layo biya ni ilahang distansya. Non-stop meaning gikan din ni kanang way undangay ni way tugpatugpa
1: Way tugpatugpa. Way hunong-hunong ni.
0: Wara na gugma, way tugpatugpa. Nick no? Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan Pagadian na ginusarang pribadong tulunghaan sa sudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og unom ka mga kurso nga mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa wala na rason aron dili ka makatungha hilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balita, showbiz.
0: Sige,
1: go. Alright, dito sa balitang showbiz, Bagting 29, no? Si Ijirabal ang chika karon, Alright, inanay pa karon ang pagbalik ni Ijirabal sa showbiz. Tungod kay mas prioridad ni ini ang iyang pamilya, mga anak o mga og ang pag-eskwela ni ini.
0: Nag-eskwela rin
1: yes,
0: siya.
1: Yes, nag-schooling na siya.
0: College na ni? Or?
1: Yes, college.
0: Ay, kuan din siya, proud ALS graduate din si AJ Rabal.
1: Yes. Matud pa sa aktor, wala pa siya makahukom sa full-time comeback sa pag-arte. Gipasabot usab ni AJ nga dili tinuod ang mga balitang gikansilar ang iyang pag-apil sa usa ka international film. Apan sa pagkakaron, dili pa niya gusto nga hisgutan ang detalye ni ini sa publiko.
0: Grabe cheka. Kinsa ganito yahang kuan gali si yahang Paris
1: si Alger Abrenica. Ang kanhing asawa ni Kylie Padilla.
0: Kanang si ang papa ni sa ngalan ni papa AJ ni Rebel, AJ
1: artista gyapon.
0: Si Jerick. Dayon ang ugangan ni Alger si Ruben, si Ruben o si Jerick kumpare. kasi nabot ra gyapon bakas sila Julin. Dili bakas ni sila og pelikula. So inana na siya, mubalik siya sa showbiz industry pero dili pa sa pagkakaron.
1: Yes.
0: Pero maghinahinay ra po daw siya. Og naay mga inani na ay mga film, naay mga show. Mato lang gihapon siya. Pero sa pagkakaroon, iya sa pamilya yung nahon. Iyahang mga anak. Pila na gito yung anak. Upat ka buok na, no?
1: Upat na.
0: Sa una, ilahang maning gitago-tago. Good. Marites kayo.
1: Yes. Sana all come back.
0: Come back, no? Ila pa ning gitago sa una. Hangtod nga. Nagkuhan na gid siya. Kapoy naman daw siya tinago. Motong nagkuhan na gid siya. Nagsabot naman po sila ni Kylie God. Nga, kanang ibutyag na gid sa publiko. Yes. Nga doon na sila yung anak. Na way tago ay ni kay walay asong makumkum.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment. Good morning also sa mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application o sa mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning, Yang Lee Timaloy Mangilin, nadiha sa may San Pablo. Good morning ni Merly Timplado na sa Lumad, Pagadian City. Good morning also ni Amy Vasailahi. And good morning also ni Pitoy Hida. Lantaw sa itong Facebook Live karon. Janice Mamansag, diha sa may Don Victoriano Misamis sa Occidental. Janil Octao, diha sa may Sawa Suminot, Zamboanga del Sur. O si Rebecca Onito, diha sa Mid Salip, Zamboanga del Sur.
1: And also, good morning dahil sa kong papa, dahil si Julito Ayaay, gawak mama si Alma Ayaay. Salamat sa permitting pagpaminaw sa Radyo Bagting and Bell FM.
0: Wow, sana all. Yes, supportive kayo. Anak, yun, pagwapag yun diri sa live mo, imuhang mama o papa, gawas nga, minaw ron, mukwa, ganyan,
1: lantaw sa live. Oh, yes.
0: Oo, gwapa kay si Kwa, no, kamaring ders.
1: Daba, ang kilay, oh, pasabog kayo.
0: Ayan, mga kabagting o kabulkada, so wala pa naka-follow sa ato ang official Facebook page sa pagkakaroon. Aduna na 29,000 followers. Just kanang consistent share sa ato ang mga post din ha, ang mga balita. And so wala pa naka-follow, hala sige, follow na ninyo, isend na ninyo sa inyohang mga pamilya. Aron mas daghan ang kining makabasa sa mga balita o impormasyon nga gi-post din ha. Ayun, sa mga wala pa po naka-download sa atoang Radyo Bagting mobile application, available regyud kayo na sa Google Play Store kung doon na mo'y mga cellphones din ha, ng mga Android phones. Kay Merk, dili mo na siya pwede sa iPhone?
1: Oh, hindi siya ka-download sa iPhone. Di pa siya available.
0: Hindi siya pwede sa iPhone. So, mga Android phones na ni, sama sa akong cellphone, nga baratohon. Mga baratohon. Diha na, mga Android phones, maguna, smartphones, very lenient, convenient, nga cellphone and friendly user.
1: Yes.
0: Sige, download na ninyo ang Radyo Bagting mobile application. Samtang di pa tayo mag-exit kamaring doors, ako ding i-greet ang katumitang classmate na ko nga 54 years old si Jolie Layagin. Classmate eh, kanang ni-graduate na.
1: congratulations
0: no? Kay kuan gani siya kanang usa siya ka trabahante empleyados gobyerno. Dayon hangtod karon mo na iyang gipaabot ba nga mahuman siya giskwela kay aron ma-promote siya. Kato na lang ang kulang. Sa iya pong mga anak proud kaayo nga nakahuman ang ilahang inahan sa pagtungha kay mo ni pangandoy nga ma-degree holder siya. So viral na ron online ang iyang post sa iyang anak. Ayahang mga anak po di ay mga nagkuha po sa kurso ng engineering. So, ayan, congratulations ati Jolie Layagin.
1: Congrats,
0: ang kining ako ang seatmate nga sa baan.
1: Congrats po dati, Chai.
0: Hey, thank you so much mga nag-congratulate di ay sa kuha. Mauna to, glory to God in the highest. And sa inyo po mga listeners, you are also part of it. Bago ka ito naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7.32.
2: BBC Bagting Balita.
4: Said Celebrity Beauty Show.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
1: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face. Murag dark spots siya, anak. Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mong putiya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
6: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon.

0: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana
2: paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag alibyo siya. Tinood dyan niya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Radio Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyong mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
8: Just na kunya kung anti para.
9: Asenso pagadian, Mayor Sammy Co.
10: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo din hisa ang kaakuhan. Dili ta maglangan. Tungod kay gipaabot sa tanan, gihuwat sa tanan, giawayan sa tanan, gikagubtan sa tanan. Ang pinakagwapo kong kauban,
2: grabe na yun.
10: Marson. Grabe na yun ni.
2: Grabe na yun.
10: Ating uwan man o ting kanang init na gipaabot. Gwapo.
2: Yes, mga higala, kumusta? Huwag mayang adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy Co. Nga asenso pagadian, aron ang tarag mga katawahan dakbayan. Adunay kalabutan sa mga proyekto o programang gipatuman din sa syudad sa pagadian. Huwag mayang adlaw sa tarag mga katawahan sa Busurian, sa Sambuanga del Sur, sa First District o sa Second District. Ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Co.
10: Ang kaakuhan ang inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy Co. Syempre ang tanan katauhan sa tibuok kalibutan nga nag-view usab sa atong mga Facebook pages sa mayong adlaw kaninyong tanan. Unang bulyada, unang hunat, Dudes Marson.
2: Yes, bawda pahigalan. Ato di kalabay nga adlaw, personal nga gisalmutan, gitambungan ni Mayor Sammy Co ang pagtapos sa mga estudyante kaning mga tinunan sa Pagadian City International College atol sa gipahigayon nga graduation ceremony. Kundiin, gitambungan ni Mayor Sammy Co, City Councilor Jigral Yusa, City Councilor Lance Samuel ko o guban pag mga konsihal nga ming tambong sa maong graduation ceremony sa Pagadian City International College sa PCIC. O nagpasalamat ang mga ginikanan, mga estudyante nga nagtapos ang ilang mga anak nga wala gyud bayad sulod sa upat ka tuig. Okay, lahang nagasto niini, maura gyud ang kaning pag-abang boarding house, mga pocket money, pero pagkangalan nga baryo nun sa eskwelahan, libre. Tungod kay mauna ang programa ni Mayor Samico sa iyang educational program nga libreng edukasyon alang sa tarang mga kabataan nga nagtungha din sa Dakbayan sa Pagadian, nga tabang usab na, ilabi na katong mga ginikanan nga wala giigong kwarta, igong salapi nga ikagasto sa pagtungha, ilabi na din sa mga private nga eskwelahan. Niya, pinaagi niya na ang Pagadian City International College, gimugna ni Mayor Samico, pinaagi usab sa kaniadtong konseho, o karon napahimusla na sa kadaghan ng mga kabatanunan o daghan na usab ming graduate o congratulations usab sa naka-cum laude sa tanang sa tanang kurso sa gikan sa public administration, sa multimedia arts, sa midwifery o tourism. Congratulations sa tanang ming graduate o nagpasalamat sila nga wala gay dako nga salapi ang ilang nagasto tungod kay zero payment ang Pagadian City International College, libreng edukasyon alang sa tanang mga estudyante nga magtungha diha sa Pagadian City International College, ang programa ni Mayor Samico nga pang-education ay educational assistance program.
10: Yes, ingon ana gyud ang ato ang hulagway karon sa Dakbayan sa Pagadian. Sa tanan nga mga angulo kana gihatagan og dakong prioridad ni Mayor Samico ang ato ang libreng edukasyon dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Nakita na gyud long term manggod ni siya nga diin karon ang Pagadian City International College nagkadaghan ang mga estudyante nga libre. Libre sa upat ka mga kurso nga pangganahan mo eskwela, ang Bachelor of Science in Public Administration, Tourism, ang MMA or Multimedia Arts, o syempre pa ang midwifery. So ingon ni ana, daghan og ubay-ubay nagyud ang migraduar sa atol sa graduation rights sa nakalabay nga adlaw dinha mismo gipahigayon sa May Glass Gym sa rotunda ng siyudad. Hilabihan kadaghan ang mga tagtungod, ginikanan, mga igsuon, mga paryente ang mitambong sa mga migraduar nga mga estudyante gikan sa PCIC. Nakita gyud nato mismo nga ang kalipay badods nga dili matukib ilabi na sa mga ginikanan nga ni graduar ang ilahang mga anak nga wala sila naghatag og tuition fee, walay miscellaneous og uban pa kundi lamang ang pang-allowance sa estudyante ang ilahang di sa gubang lamang o di ba katong mga lagyo mao ang boarding houses o uban pa. So ingon ni ana ka nindot ang ato ang Dakbayan sa Pagadian kay kanamanggong PCIC, that was 2019 pagplano o pag-aksyon na gyud pag-kuan na siya sa pag 13th city council na siya nabilong niya ang maong tulunghaan karon. Naglambo og naglambo na gyud siya nga diin na daghanan na kayo nakahilak ka na bitaw makahilak sa kalipay. Naagi ginikanan nga istorya nato nga dako gyud ihang pasalamat ni Mayor Samico hasta ang estudyante sa pagraduar tungod kay wala sila makatuo nga migraduar ang iyang anak isip ka na ay Latin honor cum laude then magna cum laude nga diin na abi nila og makuha lang yun sa mga tulunghaan nga tuas lagyo ba niya na yana di ay sa Dakbayan sa Pagadian ang libre maong kalipay usab ang nakita na to sa kasing-kasing og mga mata ni Mayor Samico atol sa iyahang mensahe sa pag pahigayon sa graduation rights sa PCIC nga diin iyaging giingon nga congratulations mga anak sa iyahang pagpaningkamot nga aduna gyoy libreng edukasyon nga tulunghaan gyud nga iya sa kagamhanan ng lokal sa Dakbayan sa Pagadian kay lahi mampudtong mga scholars nga iya sa mga ginikanan nga giabantihan pod pinaagi sa pag-sponsor ni Mayor Samico ngadto sa mga pribadong tulunghaan. So padayon ta kadtong gusto mo eskwela balik lang mo ato sa PCIC, inquire ninyo kung wa pa ba maklose ang enrollment nila. Kay hapit naman po ang kuan klase, no? Kay na magpahigayon man na gyud og doon naman to'y entrance exam, dayon na uban pang interview. Katong naulahi, kawa na may kahibaw, ana, atuan nyo ang PCIC. Kay aron gyud, sigurado mo. Anyway, ang atuang kagamhanan dinis dakbayan sa pagadian, atong i-update mo sa nagpadayon, uwan og init ang ELSAM.
2: Yes, libreng serbisyo alang sa masa, nagpadayon sa gihapon, naog na dinis sa sentro ng barangay ning dakbayan sa pagadian, og dala ang nagadayang serbisyong medikal, og uban pa nga mga serbisyo nga makapahimulos ang mga katawhang pagadianon, ilabi na sa pagpahigayon o kaning house to house tungod kay makabenepisyo ang mga bedridden ng mga pamilya kanang dili na makaadto sa venue sa covered court kundi naasa ipahigayon ang ELSAM at doon na mismo sa grupo nga pinanguluhan ni First Lady Ilang-Ilang Fernandesco o Goyog si former City Councilor Sam Tairaco o si Samantha Ilansco ang house to house dala ang nagkadaiyang mga tambal o kuyog usab ang mga doktor o nurse sa City Health Office para makumusta kung sanay kahimtang sa maayong panglawas sa mga katawhan nga naa diha sa panimalay nga maglisod daw gadto sa binyo, maglisod na og lagaw og pinaagi ni ana tagaan ni sila og libreng wheelchair, libreng walker, libreng sungkod, quad cane og assistive device para sa ato mga senior citizen nga maglisod daw usab og dungog. Og sa maong binyo usab mga higala, adunay isa ipanghatag nga sa mga hisgutan ng mga assistive devices ilabi na sa mga lolo og lola nga nanginahanglan gid intawon. Unya ang libreng serbisyo alang sa masa, libre gini siya, walay bayad. Mauna nga walay halong nga politika, walay kolor nga politika ang tanan maserbisyuhan. Mao ni ang kamanduan ubos sa inisyatiba ni Mayor Samico nga mapaabot sa matag kabaranggayan, sa matag panimalay kung unsay nga serbisyo nga naadre sa sentrong bahin dinhi sa kagamhanang lokaling dakbayan sa pagadian ngadto lagbas sa house to house, door to door nga pagpahigayon og medical mission og dilang kay kana ingon mausab in partnership sa Department City Agriculture Office og sa City Veterinary Office pagpahigayon og anti-rabies vaccination sa mga binuhing iro o giring o sa mga kahayupan, baka, kabaw, kabayo o kanding, vitamina o deworming, libre usab na. Nga panguluhan usab sa atong veterinary office nga si Doc Reno Soria. O daghang mga nagkariyang serbisyo atol sa pagpahigayon sa libreng serbisyo alang sa masa, maunay ang gitumong o tingwa ni Miro Samico nga usa sa gitagaan na priority ang health program dinhi sa dakbayan sa pagadian. Kagisigya magun nila ni og bira balik-balik nga wala kanoy dili kuno priority ni Mayor Samico ang health program sa dakbayan sa pagadian. So dili na tinood. Tungod kay ang serbisyo ni Mayor Samico gi-priority gini niya. Mauna nga ang atong infirmary hospital sukad so, yung panglingkod kani ato way back 2013, unya napugo siya og bakasyon, gipasagdaan lang, unya pagbalik niya, siya regihapoy, garnobe, siya igaroper, unya maunahantod karo, napahimusla na. Unya ang libreng tambal sa City Pharmacy, dakbayan sa pagadian, unya maingon pagid sila nga, dali ko na tinuod nga mga pasyente diha sa Sambanga del Sur Medical Center, maanhidri sa pagadian City pharmacy nga libre nga tambal unsa di tinuod pakit-on unta mo sa mga resita gikan diha sa Provincial Medical Center makaingon gyud mo tinuod gyud ay ay mga resita din ay unsa man hiklaran ta mo para motuo mo kung mo dai may Xbox person ang inyong mga pasyente din ha munaog din he kay nangiyawat na lang ang kanang kwarta nga ipalit og tambal iplete na lang na gikan diha sa Sambanga del Sur Medical Center din eh moanhi sa Pagadian City pharmacy sa libre nga tambal. Mauna nga, way, gibalibaran din he. Alang sa inyong kasayuran, kamudya, taka ramudya, o gawa iya ma. Nadari ang mga kuan, resita, gikan sa mga Del Sur Medical Center. Pirmahan niya, resita, gikan sa inyong mga doktor. Muna yung saksyo ni Mayor Samico nga, way, balibaran, tanan, tagae, kung sa'y gipangayo, o aduna pa'y mga available nga mga tambal, ya ilahapang giingon nga, aduna kunoy nga pharmacia sulod sa provincial government center ang pangutana libre na wa nay bayad nay bayad nya ka madre libre man wa may bayad mo na ilang ginaingon nga na may dako nga pharmacia ang Sambanga del Sur Medical Center nya binuang daw na nga mga anhe daw dinhi nga mga yog tambal. Amo mo ta na lagi. Libre ba nang naa sa Sambang Adelson Medical Ten Center nga inyong parmasya? Naman ay bayad. Ang dinhe sa mo, ah, libre o gulay bayad. Oh, manay dakong diferensya din ha. Dili kay mag pagkarpa lang yung istorya. Stila ninyo ay.
10: Na di ay parmasya di ha? Sa sunod sa kuhan. Naaman ko na mo. Ten Center, wala o eh. Ang parmasya nga naa, Jod, kanang naa sa gawa sa medical center. Mga parmasya nga mga privado. Kay bag-o lang bitaw nato na hinabi ang ato ang city pharmacist. Wala sa tibuok rehiyon UAB ang Pagadian City lang man ang naay libreng parmasya ang city pharmacy. Ang diha mismo sa Sambuanga del Sur Medical Tent Center. Taraw nga daw na ninyo kay sige ra bag-uan natuluan ng mga pasyente na asa tent.
2: Oh,
10: na asa gawas kanang inyong ward limpyo-limpyo hipod kanang inyohang naasa sulod sa ospital, tigmi kayo, pamintal pun magtarong diha. Kaya, may na lang ba? Kaya, ospital gani ka, limpyo gyud ka, ayo ka, dili kay magtigmi lang ng agi. So, gikinahanglan gyud, nga adunay maintenance na dihang dapita, tungod kay cater, ang tanan nga mga pasyente from Pagadian City and Sambuanga del Sur, unya, natuluan na dihang mga pasyente nga nasa libuhan tungod anang tent diha. So, kinahanglan gyud mo nga i-improve unta ninyo. Ayaw mo, sige, pangutana na mo direk, asa ang ospital ni Mayor Samico? Na amay ospital ang Pagadian City Infirmary. Nga din, infirmary pa lang na siya. Tungod kay mag-level 1 na siya nga ospital, dayon og ning tabang pamodiha sa probinsya, first og second districts nga mga kongresista nga adunay daghang pundo alang sa mga proyekto og programa diin na humana unta nag-level 1 ospital na unta na kay nakapamalit na untag mga gamit og bulto ba ang pagpamalit dili manggod bulto ang pagpamalit sa gamit diha tungod manggod kay ang kwarta ba sa siyudad sa Pagadian gibahin-bahin lamang pod kay aron maigo-igo imuhani imuhana imuhakadto ana sa barangay. So mao nay dakong panghitabo nga isumbalik na mo ninyo balik-balik ang pangutana kay wa manggid mo katubag hangtod karon asa ang inyohang ospital nga kamoy gatuwad. Dili man good kamoy gatuwad anang Sambuanga del Sur Medical Center. Ang nakaraan pa, ang kanhi pa administrasyon. So, among pangutana ninyo, asa ang inyong ospital? Kay aron makaingon punta nga dili magdasok ang mga pasyente diha, nga diin kanang wala nay kabutangan, magtentent naman lang ka, di ay na sila diha. So, ang sayon kayong tubag ana, kita ro po'y tubag dods. Og ila pa unta nga gi paokupahan ang third floor kanang gihimulang opisina, dugang unta na nga masulod atong mga pasyente og ila pa unta nga gipunan-punan ang building nga building 1, building A, sa ba, B, C, D, ipagpadak-an. Padak-an unta ninyo. Mauna unta na labing maayo. Dayon, kanang labaw pastulo, unsa naman ang mega gym ninyo? Unsa may nahitabuan karon?
2: Wag hapon makatubag ni ilang mga tigbagi-ibi diha sa kahanginan nga unsa na status sa ilang puthaw nga nagbarog kanang Coliseum kuno nga sulod sa Dao Provincial Complex. Unsa may kuan ana? Sige mo pahilabot din sa mga proyekto ni Mayor Samica among gitubag unya kami mangutana di mo katubag. Mahadlok mo tubag kay wa mo inahimo unya magsige pa mo ingon din nga mga tourism project kuno sa panadiha nga mga proyekto adunay proyekto si Mayor Samico tourism infrastructure project alang na sa mga bisita nga moanhis dakbayan sa Pagadian kay sige tag pangimbitar og mga bisita ang pangutana asa pud manglaag ang mga bisita pero gisabot na ni Mayor nga um nato nagi priority ang tourism infrastructure project giuna ginato ang health program pero mao lagi na magpanghambog ang dakbayan sa Pagadian mga nigbisita unya asa man po nato palaagon that's why nga gibadjeta ni Mayor ang Puliagan Beach Garden Resort atong water park at ako talas diving unya palpalan viewing deck para adunay mga kalaagan ang atong mga bisita unya kanang Puliagan Beach Garden Resort nga matud pa kuno silang budget 107 million murag overall total sa kaniadto pa na gikan sa pagtambak bato may gitambak ana buhos tanan walay kurakot dili substandard nga proyekto dili sa parehas ninyo mga proyekto mga substandard sama ana mga river control project nga karon nagulan nagbaha nangabuak na ng mga proyekto diha kanang spillway dayon kaning river control project sa kanang sana tawagan nang sa kilid kanang kanal nangabuak kay substandard lagi dili parehay dili ng nana si Mayor Samico. Ang Puliagan Beach Garden Resort pulido na ang pagkahimo kay dagat tubig parat na og dili na tubig ba tabang gipaspasan na og taman kay magagad ang mga ang kontraktor ang mga trabahante ana nga dili dayon maapsan sa pagtaob sa tubig ug mauga gilayon ang mao nga edipisyo kanang tourism infrastructure project og apita na mahuman looking hoping karong mga tuiga pwede na siya mapahimuslan kay finishing naman tara mga tourism infrastructure project ni Mayor Samico finishing na unya dili ko nagkatawa ba sa ilang komento Ate Red nga ko no kung buligan ko no si kanhing gobernador nga mindagan og mayor nga gipildi ni Mayor Samico si Engineer Victorio layo daw ang tulo ka tuig nagkatawa ko ba layo ra ang tulo ka tuig nga mahimong Puri City ang dakbayan sa pagadian
10: exactly
2: kung buligan.
10: Musugot ka ana naunsa
2: dako kay binuang.
10: Oh, ingon ani manggod, kung pananglitan makadayon gyud puhon na kaluyan sa panahon ang pagkandidato ni Mayor Samico modaog man gyud. O pagdaog niya na dako biya kaing problema ang probinsya tungod kay dako kaayo ang ayuhunon, dako kaayo ang rehabilitate from infrastructure projects
2: halos mga substandard services,
10: aug sa tanang mga programa kay laliman kag poorest province unya number 2 sa rehiyon YB number 7 sa whole Mindanao pobre unya. Sa tanang pobre unya
2: taas pagigkayo og poverty incidence rate
10: yes
2: unya wa pagid kapasar sa SGLG good financial housekeeping wa pagid kapasar unya mo na giingon iingon silang tigbagi be nga kuno layo ra kuno ang tulo ka tuig sa dakbayan sa pagadaan nga mahimong Puri City oy simbako pagadianon pagmata mo ayaw mo pa ilad
10: oh
2: lantaw ha sa status sa Sambuanga nga del Sur top 7 poorest province pobre pa sa nang pobre unya dakbayan sa pagadian kay Richie City unya ingon kuno nga taas kuno nang tulo ka tuig kung mayor kuno si Victoria wa gabae simbako
10: basig tulo ra kabuan mahimong nang poorest among the poorest cities sa Mindanao ang ato ang dakbayan sa pagadian mo nang dili gyud pud itugot sa panahon gibisan unsa ginilaog maniho ang eleksyon gibisan unsa ginilag tuwad-tuwad para modaog sila di na amang gyud ang atong katawhan sa dakbayan sa pagadian nagsiga pa man gyud ang atong mga mata maong
2: magkatawa na lang
10: kuan gyud gibalik gyud si
2: magkatawa na lang maminaw ang pagadian exactly. Ani ilang giingon nga layo ra daw kuno ang tulo ka tuig or layo ra ang tulo ka tuig nga mahimong Puri City. Kung kamo'y magdumala, oy, simbako, mga tawang pagadianon. Dili, gini mo sugot.
10: Yes, pangutana na mo ba? Naunsa nang mega gym diha kay magdala ra mig migo noon nga dito. Manguha mig sikwa nga mga
2: ang tay diha. Karon, wa paghapon katubag. Unya, magasigig ulan, mga river control, diha sa Labangan, unsa na? Barangay Dipaya, Labangan. Kanusa, monay singgit sa katawahan, mulo sa mga estudyante, mga maestro, maestra o magbaha, magdilatar ang ilang pagngadto sa eskwelahan kay lagi wala gitagan og pagtagad nga kana proyekto na sa provincial government. Pero karon, sana man unsa may remedy ninyo ana?
10: Daghan ang mga nagmulo sa mga kalungsuran diha sa Lapuyan, yes. Sa lungsod sa Lapuyan. Kana bang style ninyo sa probinsya ba? Nga muhatag mo og proyekto infra projects magbuldos-buldos mo og paradalan dayon biyaan man ang inyohang nga siguro kana ramang highway gikan sa langit paingon sa impierno biyaan man ninyo naapo din ni sa atos dakben sa pagadian barangay nga nagreklamo pod kay ang probinsya mo igabuldos-buldos
2: din wala tiwasa
10: na nagbabag ng perting dagkuas bato nga bisan pag ang kapre dili makatulod ana kuan ra bakuray makakuha ana naon sagod mo
2: hanamang budget ana wa na
8: Wala na.
2: Gehoy,
8: wala nang buhay.
2: Bisan pagkisay pasultion nga naminaw karon sa kadalungsod. Kumusta ilang project? River control project, flood control project, nangaguba, mga substandard. Ay naaman, hindi man ta og hagiton tag binuklaray og dokumento naaman. Unsa man gusto mo? Kompleto mig dokumento. Mao lang na og lang gani, kana lang gani sa dao kanang puthaw nga gabarog. Wa man gani katubag. How much more og kaning tibok probinsya aton iyagyag na ilang mga ghost project,
8: yes,
2: mga substandard nga mga proyekto. Sige be?
8: Okay, so ingon na dayon dinhi sa Pagadian City. Grabe po din ang pagsamok-samok ninyo. Inyog yung lugugon ang maayong pagdumala ni Mayor Samico sa katawhan og sa mga proyekto. Dayon na dods, ato ring i-congratulates ang ato ang traffic enforcers.
2: Mm.
8: Tungod kay daghan kay silang nadakpang mga bao-bao kolorom. Unya, nanay nagakuan, nagay information kay sa nakalabay mga perting daghana sa mga kolorom.
2: Mm.
8: Daghang kayong gipasulod mo. Ambot ayo kanang basta kay niyong kugmo. Bahala na mo. Kanang kuan mga kolorom, daghan kayong gipasulod sa Pagadian City aron gub-on ang administrasyon ni Mayor Samico, inyong ipasangil ni Mayor Samico ang pagway pagtagad sa mga kolorom. Dili manggod yun na mao, makuan manggod yapon mo, makitaan lang yun yapon ang kamatuuran. Naamoy, daghang ipasulod ng mga kolorom. Aron, inyong gub-on ang imahe.